0: Naanapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Bala ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.3.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po'y katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
3: Yan, ako ni Eplasan, nauka naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nagsahay, buntag, usahay, usahay.
4: Kung sige gamit mong haplas.
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos cellphone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram o download sa music, games o apps. Dili mo charge, no signal o no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro Cross, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI o at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: 105.7. Enjoy some morning.

0: Pari ba nga akong gipatis tingkod? Natingala siya kay ang truck niya sa gabi eh. Nakasik sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya kay Mbana ba yung misis. Nagaroon kay siyempre na naedad 63 na yun. O yung pagkagaadlaw kay siyempre tingala man siya nga ay high depth ng lawas. Murag manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa. Nangisog nagdamit niya. Nagaroon natingala man siya nga pre. Rapid ka ng gun ba? Kadlaw ba? Kay pagkagaadlaw na ba? Kanang gusto ni muna agyod pero mo yung ka mag-relax ka relax ko siya ako ba burad halos di naman mapalong pre
1: unsang gipatay ko sa iya
0: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
2: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
3: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy! Joy
3: FM! Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
8: 105.7 and

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba nimo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? Dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaida ron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayuma na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Naasa tunga sa pantog o rectum, mga higala, ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini, nakaabli ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos niini. So, ana, natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tissue. Matunaw kini og mugawa sa puwerta. Ang myometrium usab tissue sa kaunuran nga mainat ug mudako kung buntis. Trabaho sa matris ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matris o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matris sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer o panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma, pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuuhan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nindako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, ang imuhang makuha niini, dili gyud ka magmahal kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang Yaki Herbal Capsule kay naaman po na yung Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan o dili nakakasabot na, Bilongga Gold na oy.
0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Awrat lang ko atop tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oi.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

Mag-sing along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mami, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan? Joy
4: FM. Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy summer.

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kani ko makitaan, musugot ng gyud ko nga imo kong kisan.
1: Og unya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay basta magtago lang gyud ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Kasipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Yes, sir, niya, pag ito nga, no, subo ang beauty soap na bla, na gagamit mong kusina. Katapos mo sang tangilambos, tas mo, bala ka galong, oh. Mga napatumar ko na sado, mga 3 days to 4 days, so muna naro nag-effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
8: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangita og cellphone og magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android og iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis og bagong battery, iPhone og Android, bypass Google account, iCloud, Anak, Reformat, Reprogram ug download sa music, games ug apps. Dili mo charge, no signal ug no power. Adto na dayon sa ilahang shop, PassPass. Di kalidad ug barato nga serbisyo salig sa eksperto. Lano cellphone repair, accessories and download. Makita sila at bang sa Joy FM Station, Puro Cross, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI ug atbang sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
3: 105.7 Enjoy C.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Kapso na ka po aniya, please. Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil na yung pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
0: Nagahaplas lang ko pero may huwag ka ng Yaki yung dahil matulog. Pagkakuan, dali lang ang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya ang katuwang sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko kaano dyan ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong labor ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ka-cute ni Maoy!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: 105.7. Enjoy!

0: Pre, tagana ragod na yung pagsama ng ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya, pre, sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O sa mana, isda. Mali ka, pre. Ibon, pre. Sigurado yun ko, anak, ibon. Hapit na, pre. Hapit na yun. Way, klaro. Dele na kumutag na. Sige, no, be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, be. Igol. Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita na kaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na, dan. Kita man yung mo, dan, nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka, dan. Masistingan doon ko, anak, dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy. Murag nabag-ohan yun ko, dan ba? Okay kayo, dan. Epektibo yun ba?
4: Kana, Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo, dan, sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo, dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Inoolbay ako yakay. Allergy din siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabon man abi to iyang dalungan ka nang magduga manggod nya. Iya pong ulo basta nang iyang panit ba ka nang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay ka nang inubitang product ng Yaki Baby Soap nya. Pero bigyan siya nakaayo kuya kanang nauga na ginula na gidron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Maybe pa ko sila, pagdiraan pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaw na yung maunod.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM! Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, og mga sabon.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan? Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunagyoy ubang mga bata nga, pilian og pagkaon, ang gusto, instant ka ng pansit canton, og noodles, og mga pinirito, inana ang mga bata. Sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha, mamahimo man nimo kini sa gulan o mga gulay nga makapagana kanila. Para kadtong sabaw, na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon o gulay o prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguol man yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmay ra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo, nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mao akong ipatumara sa ako ang anak karon nanambok na gyud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan kuya. Si Rosel Dianne kuya. Mo lamang gud Mami Joy ang text nga aton tagal pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

0: Production. 105.7. Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati sa pichatiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ikaw na!
5: Ay, unsaan man eh, uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani nako kay nag-absent tumungod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakini balaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minor stitching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na Joy!

0: Alright, class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling ara God ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success?
2: Ambot ni mo ba ina, jud ni mo ba? Uy, Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Daku ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
7: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, naghantay sa pangos. Dihaplas na mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntarang, mopod akong gamit.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
8: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic class. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic class. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog ka sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ka-cute ni Maoy!
9: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos cellphone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
10: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. makita sila sa poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang Hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sasimo Realty Development sa Facebook. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
4: Unto na joy! It's such a good vibration. Unto

0: 105.7 Joy FM. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapaligon sa kabukugan ug masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod ug mga lutahan, ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa unya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan ng akong mga pamilya ngin ana. Okay gid gihapon sila sir, pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good

0: 105.7.
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwayi ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod niini. Magalimpyo sa mga ugat gikan sa pinakagamay ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babaeng nga galuy. Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Mga higala, nangita ka ba o car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double.

0: that, I like that. 105.7.
1: 105.7. Joy FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. So why lang gyud ninyo? Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo, takboy sa atua. Busa, aron pa lamang, mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Lanta ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-on ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Diay, Pads? Katanan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
5: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale mga suki. Maong arat na para sa mga nangita og cellphone og magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android og iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis og bagong battery, iPhone og Android, bypass Google account og iCloud, unlock, reformat, reprogram og download sa music, games og apps. Dili mo charge, no signal og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad og barato nga serbisyo salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI ug atba sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
4: Udto na Joy.

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling nga ragod ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Umbut ni mo ba yun na, jun ni mo ba yun? Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Nalinawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumo og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy! Joy
11: FM! Ninginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblasyon Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Hanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Hanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM Station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Hanami Function Hall, truly unforgettable.
4: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Unto the joy!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, pinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kid Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kid Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa

0: Gatubo ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
1: Tayo ay matanda na.
2: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan, minsan masaya.
3: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
2: May mga pagsubok.
0: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Mao manay kambal sa to ang kinabuhi.
2: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas 3, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mami Joy. Dear Mami Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kodje Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Mga higala, karong panahona, padayon nagadaghan ang mga sakyanan. Kini makadugang usab sa paghugaw sa atong hangin o mga resulta sa air pollution, hilabi na dunay daghan mga sakyanan nga nagabuga og itom nga aso. Kanang giingon nila nga smoke belcher. Oo. Smoke belching ba na? Oh, kini dili maayo sa atong maayong panglawas. Kung hinay ang imuhang resistensya, mataptan og klase-klasing balatian ang tao. Hilabi na sa baga. Tungod dili tanang nutrients makuha nato sa atong mga ginakaon, busa kinahanglan nato ang food supplement mga higala. Kining Yaki Herbal Capsule maoy among marekomenda kaninyo. Tungod kompleto kini sa nutrients og dunay katakos makapakusog sa resistensya og immune system. Ang Yaki Herbal Capsule adunay taas nga content sa spirulina mga higala. Ang spirulina nga naa sa yaki dunay cleansing nga chlorophyll nga motangtang sa mga toxic gumikan sa pollution sa atong palibot nga maoy hinungdan sa daghang mga balatian. Sa imong pagtumar kanunay sa Yaki Herbal Capsule, mukusog ang pangdepensa og mabatukan ang mga balatian. Ang Yaki Herbal Capsule usa kini ka natural energy booster, mas maayo kung makatulong matag adlaw nimo init maron. Aron makasiguro nga dili makasulod ang mga free radicals o free radical molecules nga hinungdan sa sakit nga muguba sa cellula sa atong lawas kon body cells. Ang spirulina dunay multiple antioxidant, antibacterial, anti-inflammatory properties, minerals, selenium, magnesium, manganese, zinc, iron, chromium o sa kaklase sa antibodies, enzymes ug puno sa nutrients. Tungod healthy ka, taas ang imuhang pagsalig sa imong kaugalingon. Mamahimo kang produktibo, magmalipayon ka sa imong kinabuhi. Ayaw usab kalimti ang pag-inom og eksaktong kadaghanon sa tubig, mga higala. Kay nasayod na kita kung unsa ka-importante ang pag-inom sa tubig, mga 8 ngadto sa 12 ka baso matag-adlaw. Sumala sa mga pagtuon ang water therapy o ang pag-inom sa 640 ml nga tubig inigbangon sa buntag, makawagtang usab kini sa daghang klaseng mga balatian sama sa high blood, diabetes, kidney, heart problem ug uban pa. Kung dili pa kaya nga hutdon ang 640 ml sa buntag, mamahimo kini makaupat nga inumon onya after 2 hours diha ka na mamahaw. Idugang sa pag-inom sa tubig sa buntag ang usa ka capsule sa Yaki. Kay dako ang matabang niini aron igawas ang tanang toxic nga hinungdan magdaot ang tao unya ang sunod ang pagtumar sa bag-o ang paniudto ug ang ikatulo bag-o ang panihapon. Human ni ana matingala ka na lang. Mamatikda nimo ang dako nga kabag-uhan sa imong panglawas kay nindot ang imong bation. Nawala ang isang taong sakit sa tuhod ni Anne Magtulis ng Matalam Cotabato dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Almost 1 year na itong tuhod ko. Sige, bagbato ko, narinig ko yung Yaki Capsule. Nung nag-try ako sa isa kapag, nag-inom na po 3 times a day. Tapos, yay, ano ko na lang sa karunin pain. Kaloy sa Diyos na nawala na, hindi na nagbalik.
1: Lagsik ang pamilya ni Racel Piñero, taga Tinago, Bayawan, Negros Oriental. Tungod Yaki Herbal Capsule ang ilang food supplement.
3: Kami ka mag-asawa, kung ginagamit sa buntag o gabi, ang ginaino, Yaki Capsule. Kung dahil Yaki oil po, ako pag gina-plus ba yun, may trabaho sa bukid, dahil pag-agabi, dahil man ako kumino, basta makainom yung Yaki Capsule, kay wala mi pamatiyan sa mulawas ba?
0: Yaki.
1: At yan ang kabuuan ng ating 5 minutong pagsama-sama mga kaibigan dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928 676703. 0917-1742-3531. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
5: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

Maayong nga hapon na kanatong tanan. Isang nga magandang hapon po ang aming pagbati sa inyo. Ito po ang programang Dear Mommy Joy. Inyong makauban karon ang inyohang Kuya Loy kay si Mommy Joy. Adunay mga importanteng mga butang nga iyahang gipang asikaso. But unya kauban nato si Pumilo Joy. Adlaw kita karon ng Miyerkules na 17 ning bulan sa Hunyo 2026. Maing hapon sa itong mga kaigsuunan ng mga tigpaminaw diha sa Caraga, Davao Oriental. Maing hapon diha sa Mati. Og makaabot nga ito ang signal diha nga perting kusuga. Maing hapon kaninyo nakatune na baka mo sa 105.7. Og usab ingon man na sa Pangil Bay sa Misamis Occidental. Maing hapon sa mga tigpaminaw sa 87.7 Joy FM. Maing hapon diha sa may Marawi City, no? Og galanog-lanog ang ato ang signal dihang dapita sa may Marawi City. Ingon man usab diha sa Lanao del Sur ug Lanao del Norte. Good. Maing hapon ang letter sender nato nito nga nilabayng adlaw taga Sultanaga di Mapuro. Oo, maing hapon kaninyo diha. Isa sa mga peaceful nga lugar sa Lanao del Norte kaning Sultanaga di Mapuro. Og sa tukuran sa Zamboanga del Sur, maing hapon ug sa tanang mga tigpaminaw ingon man diri sa probinsya sa Cotabato. Mabati ninyo ang atuang tulumanong Dear Mommy Joy sa 102.3 Joy FM. Og sa atuang Facebook live, sa atuang Facebook account ang Joy FM 102.3. Ayan. So pwede ninyong ipadala inyohang mga mensahe, inyohang mga greetings o uban pa. Welcome sa atuang tulumanong Dear Mommy Joy. Ako inyong Kuya Loy, makauban ninyo sulod sa isa ka oras ning ato ang programa. Kay unya inyo ha makauban na si Pumilo Joy. Oy, kabalo ba mo unsang adlaw karon? Adlaw nga Miyerkules. Sigon sa mga nagakalat sa social media. Mga social media magudang kasagaran nga atong nga makita mahigala, no. Karong adlaw, National Crocodile Day. Adlaw sa mga buwaya. Mga naingon nila mga higala, no? So, adlaw de karon sa mga buwaya. Oo. Kita mo sa Kongreso, sa Senado. Bago na po na nga ito ang Senate President mga higala humana nagpahigayon o eleksyon. Nagabutuhay kining bagong majority na usab. No? Sa Senado, human nga ni Ambak. Unang ni Ambak, si Chis Escudero. Ang ikaduha nga ni Ambak mga higala, si Senador Villanueva ni Ambak na po. So, human niya na, nagabutuhanay sila. Way nahimo ang kampo ni Cayetano human sa eleksyon ng mga higala. So, wa po mahimo si Ligarda, no? Gi-congratulate na lang nila ang bagong majority mga higala. So, human niya na, ni lingkod pod ang kining bago na usab, no, si Senate Pro Tempore, si kanhing Titus Soto. Ingon nila, mabasa na to sa mga reaksyon sa social media ang mga buhaya to daw sa Senado Kongreso. Anyway, ang atuwa lang mangudiron ta mga higala, no, kay grabe yung kawat sa gobyerno. Mahataga gustisya ang katawhan nga Pilipino sa grabing kawat nga nagkakahitabo. Nganong tabunan yun nila ang katong investigasyon sa flood control? Panahon ni Ping Lacson, siya naghawid sa Blue Ribbon Committee. Gipang save ang ilahang nga mga nawong, ilahang mga kauban. Luoy kayo ang katawhang Pilipino. O karon nakuha na nila. Balik sa ilaha. So, unsa atong gina-expect mga higala. Ato lang iampo o ipanghinaot nga kining mga buwaya, ay buwaya, sorry, kining ato ang mga honorables, gagi boto mga higala, gibutang diya sa posisyon,
Hatagang kustisya ang katawhan nga Pilipino sa kawat nga nagapanghitabo sa tuang nga gobyerno. So, ang ayan yun, kining adlaw karon para sa ilaha, no? Timing pod. Sa ilang kining pagkambyo o liderato sa Senado mga higala na atong nga giselebrar karong adlaw ang World Buaya Day. Crocodile Day. World ba? National time pa ha. Akong gipangita kaya nag-aagir ito sa kong feed ka ganina na kung asa, wala na akong itambayan, no? Kaya kabawal naman taon sa nitabo niya sa Sinadog Kongreso mahigala. Anyway, kung sa may tawag niya itong ipanghinaot, ipangampo, nga matinud-anon, pero sa nakita nato karon wala pa yung matinud-anon mga higala, no? Duna pa'y duha ka mga miyembro karon sa Sinado ang siyang ginaimbestigahan ko no para muambak na usaba dito sa ilaha. Oy kabaw na ta, asa padulong ka na mahigala. Anyway, kung usaman ang asa padulungan ni ato ang nasud atong ipanghinaot og iampo na lang no nga mahigmata kini ato ang mga opisyal sa gobyerno. Bilog ang mundo. Dali ra ba kay mutuyok. Alas alauna 14 ang atong oras atong ipadapli ng politika, atong hisgutan kini ato ang mga importante kayong mga gipadalang liham kasaysayan sa atong tulumanong Dear Mommy Joy. Ang padalang liham kasaysayan mga higala ato ang hatagag pagtagadunya, padala kini sa ato ang letter sender nga nagpailang si Mr. Wise Guy. Mr. Wise Guy. Ang iyahang problema, 5 years na kuno silang minyo sa iyahang asawa niya hangtod karon. Wa pa sila'y anak. Although gitingin lang sa wise guy. Anyway, bago niya na ania pang isa pa kaawitin para po sa ato ang tanan.

0: Alauna 19 na ang atong oras, so ganiya na ang atong unang liham kasaysayan, atong pag-asaluhan ang padalang liham kasaysayan sa atong letter sender nga si Wise Guy.
1: Dear Mommy Joy,
2: Dear Mommy Joy,
1: Mommy Joy,
0: Dear Mommy Joy, una sa tanan maying hapon na sa imuha o sa tanang mga tigpaminaw sa programang Dear Mommy Joy. Mami, nagpadala ako sa kuang suliran aron imo akong matambagan kung unsang akong angayang himuon. Kay naglibog na gayod ako kung unsang ako ang dapat nga buhaton ug mamahimong desisyon. Tawag lamang ako sa akong pangalang Mr. Wise Guy. 30 years old, taga Arizona, midsayap Cotabato. Wise Guy ang tawag nila sa kuwa mami, kay hangtod karon. Wala pagyapon mi anak sa kuwang asawa. Mami Joy, 5 katuig na kaming nag-uban sa akong asawa. Nagsugod kining ako ang angga sa ako ang mga kauban sa trabaho, mami. Sila'y nagpangalan ni ini sa kuwa. Kaniadto sakitan ako nga tawgon ako nilag Wise Guy. Nga doon naman ko'y gwapong pangalan nga gihatag sa akong ginikanan. Insulto kaayo kini sa kuwa. Apan sa kadugayan, ako na lang gidawat, Mami Joy. Usa sa sigig sungog-sungog sa kuwa niining maong akong pangalan. Wala ko kabalo nga doon na day paglantaw usab sa kuwa. Ako na lang gidawat ang maong pangalan, Mami Joy, kay mura man sigurog tinuod kayod pod. Nga wagay sulod. Kaya hangtod karon wa pa man ko'y anak, mami. Kaniadto sa nagtungha pa ako sa high school, hangtod sa pag-college, mami, school heartthrob usab ako. Daghang mga babae o bisan mga LGBT mami na ibog usab sa kuwa. Dili po di kahambog nga daghan usab ako na nahimong mga uyab niya itong mga panahuna. Apan sa kadaghan akong nahimong uyab, mami, si Mrs. Gayod ang ako ang napakasalan tungod sa butan kayo siya. Mapinanggaon kaayo, mami. Wanang nahulog ako ang kasing-kasing ngadto kaniya, hangtod ka, nagpakasal kami. Sa kapin sa upat ka tuig namong pag-uban, Mami Joy, wala ko inahimong problema kaniya tungod kay masinabdanon man kaayo og mapinanggaon akong misis. Nagsugod lamang kining maong ako ang suliran, mami, sa dihang naibog na ako sa akong mga amigo og mga paryente nga sila duna nay mga anak. Ingon nila mas malipayon gyud daw kung dunay anak, mami, tungod kay dunay padulngan ang imuha mga pagpaningkamot. Mami Joy, diha na nagsugod ang tanan akong suliran sa dihang nangandoy na usab ako nga magkaanak kami sa ako nga misis. Nagplano na kami, Mami Joy, nga magpa-check up sa doktor o magpagalam kay ingon advice sa mo ang mga higala na mas maayog yun daw dunay mo galam sa kay misis o gingon man sa akoa para mabalaan o unsay dapat namong buhaton para magkaanak na kami. O dito, mami, amo ka na nga gihimo. Apan wala ako musugot nga magpa-sperm count test kahit tungo dili na ako gusto mabalaan. Labasin ako ang dunay problema o magbago si Mrs. Si Mrs. lang ako ang gipagalam, Mami Joy. Pero hangpod karon wa pagyapoy nahitabo. Kining akong isa ka kauban, Mami Joy, nga nagsigig sunlog-sunlog sa kuwa. Na wise guy kuno daw ko. Naibog di ay sa akoa, Mami. Og dito, nagkarelasyon kami. Tungod niya na, Mami, nahimo akong guilty kanunay sa akong asawa. Tungod siya loyal man kaayo sa akoa. O nang patong-patong karon ako ang suliran. Kaya nangandoy lagi ko nga makakita og anak. Sa pagkatinuod lang, Mami Joy, sugod nga nauyab na ko ang akong kauban na nagagsigig sunlog sa kuwa nga wise guy. Gawas nga kanunay guilty ako sa kong misis. Kanunay na kami nag-aaway, Mami. Gubot ang among relasyon. Ugingnan ko sa ako ang kauban nga nahimo na akong uyab, Mami. Mas maayo daw nga magpakasal kami. Pero ako musugot magpakasal kami tungod kay kasado usab kami sa akong misis. Ug kini dili pwede. Ingon niya, Mami Joy, pwede daw kong magpa-convert, magpabalik Islam para makasal kami sa Islam. Naglibog ako, Mami, kung sa akong dapat nga buhaton. Ug mao kini ang nagpahatag kana ko karon og kahasol sa akong unahuna. Usabay ang ngayon akong buhaton, Mami Joy. Ako ba siyang tumanon? Kaya nangita man ako og mamahimong anak. Palihog tambagi in taon ako, Mami Joy, sa akong dapat nga buhaton. Hangtod diri na lang, nagapasalamat, Mr. Wise Guy, sa Midsayap, Cotabato.

Alauna 28 ang atong oras, Mr. Wise Guy. Salamat kayo sa imong gipadalang liham kasaysayan sa atong tulumanong Dear Mommy Joy. Unya, taod-taod mga higala, ato ang hatagan o mensahe, ang ato ang letter sender. Kung doon na kay mensahe alang kaniya, ang ato ang text line 0962-8548-443. 0962-8548-443. No? Yeah, ipadala mga higala o sa ato ang kining Facebook Live sa Joy FM 102.3. Abli ka na para sa inyo hanga mga mensahe. Ania, Mr. Wise Guy, ang kanta para sa imuha.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alauna 32 na ang atuang oras. May hapon diha sa itong mga kaigsuuna na sa Bislig, sa Surigao del Sur. Kumusta man ang atuang lugar diha? Lami kayo ng Bislig. Nindot kayo ang ilang lugar mga higala diha sa Bislig, no? May hapon na kaninyong tanan. Lami kayo mo pahuway-huway the please bye-bye. Hangin kaayo. Diha sa may Bislig mga higala. So, sentro sa Mangagoy, no? Oo, may hapon sa taga Mangagoy. Salamat sa kanunay sa inyong pagtangkilik sa itong mga produkto diha sa Yaki Herbal Laboratory. Tanang mga produkto sa Yaki na diha ng Yaki Capsule, Yaki Oil, Bilongga. Ganyan na ako'y nasundan. Nakamotorsiklo, nagbitbit o Yaki Liniment Oil. Gipalit siguro to para sa ilang pamilya. Ang atuang letter sender, si Mr. Wise Guy mga higala, unsay mo ikasulti sa iyang suliran. Salamat ta Wise Guy sa imong pagsalig sa itong tulumanong Dear Mommy Joy. Sa imuhang kasamtangang problema, medyo masalimot, no? Duha ang imuhang problema kay gusto na ka magkaanak. Unya karon naghahatag pagkagdugang problema. Kaya tungod ang imuhang kauban, imuhang nahimong karelasyon nga gusto na magpakasal usab sa imuha. Mogi na. Ang problema nga imuhang unta pangitaan og solusyon na nadungagan man oon imong problema. But anyway, matama itong unang gihimo ninyo nga dapat pa-check up, magpagalam sa doktor. Pero ang problema, wa ka mo uyon kay nahadlok ka basin ikaw ang dunay problema. So kung atong tanawon nagay pagka makasarili ang nga naitabo sa mga Wise Guy, no? Wise Guy ra ba unta ang tawag sa imuha, pero lai mga pagka Wise Guy kay Bisaya. So gidawat na lang nato, no? O gidawat na lang kanay mo ang imuhang pagka Wise Guy, no? So mao na siya nga kung asa mas maayo ikaw unta nagpa-check up usab para dili ka maglibog o masayop sa imuhang desisyon. So karon kaya tungod doon na nakailain o gusto magpakasal sa imuha o giaghat ka nga magpa-convert, magpa-balik Islam para maminyo. Pero kabaw ba ka nga dili ka na basta-basta? Kung ka na ang imuhang rason, magbalik Islam ka para makaduwaya o makaduwa lang imong asawa, dili baya ka na? Oo. Doon na sila'y ato ang mga kaigsuunang mga Islam, mga Muslim, na sila'y ginapalisiya, ginasunod. Diliingon anak, kadali lang, tungod kay gusto kang magminyo og lain, magdugag asawa, magpa-convert ka na. Dili na siya mao, no? So, I'm sure, dili po sila mo sugot nga ingon anak. So, kailangan pag nagpa-convert ka, kinasing-kasing gayod, ingon anak. So, dili sa solusyon ang problema nga imuhang pag-asudlon kung musulod bang ka, niyana, kung dili gusto lang nimo i-justify ang imuhang sayop nga nahimo. Gusto lang nimong barugan nga dili sayop ang imuhang mahimong desisyon kung musugod ka, magpadala ka sa imuhang uyab sa kasamtangan. Unya, wala pa mangkaha mo'y anak. Basin, Wise Guy, gyapon ka sa iya ha. So, mangita na puglain, no? Nagdugang na pugkag problema. Mas maayo siguro nga dapat nimo nga buhaton para makasiguro ka imuhang desisyon tama. Ikaw mismo magpa-check up para mabalaan nimo kay basin ko ikaw ra gyapon di ang problema kay ngon nimo high school ka pa, estudyante ka pa, school heart trap ka, daghang kang nahimong uyab o nganu wa may resulta, no? Basin ikaw gayud ang dunay problema, Mr. Wise Guy. So para dili madungagan imuhang problema, pa-check up ka. Ug ampo, pangayo o gagiya sa kahitasaan para tama ang imuhang mamahimong desisyon. Kay kung ikaw lang mag-decide ni ana, ang imong problema mudugan mudaghan na hangtod nga wa nay tawo nga mosalig sa imuha. So mas maayo ako daghang kong kaila nga dunay mga walay mga asawa. I mean, walay mga anak, no? Mag-asawa nga mga walay mga anak, daghan akaron, dili lang ikaw ana, no? Pero malipayon man sila, dagamang pamaagi ang ilang gihimo, malipayon sila tungod kay dunay Ginoo kanunay sa ilahang at kauban or tunga sa ilahang relasyon. So mao ni ang pinakaimportante sa tanan. Once nga dunay Ginoo sa imuhang sa inyong relasyon, sa inyong magtiayon, mahadlok yung kamuhimo og sala kay kabalo ka kung unsay konsekwensya sa imuhang pagahimuong sala, no? So mao na daghan ko kaila mga nakita nako. Oh, nangandoy man po sila pero simple lang ang ilahang paabot nga kung asa maabot gyapon ang panahon kung matagaan gyud sila biyaya kay grasya man ka na gikan sa Ginoo, maabot gayud ka na. Kung dili maabot, ay way mahimo. Manang uban nagbuhi na lang mga mananap, no? Para doon na sila ipagkaabalahan. At doon na po ko'y kaila nga di lang, actually, di lang kaila kay amigo yun, no? Oo, oh, na pila sila katuig sa iyahang misis, murag 30 years. Unya pagkahuman, nangita siya, nangandoy og kinihang anak. Nagminyo og lain og tinuod nagkaanak pero gibulagan siya sa iyahang misis, no? Og tigulang na siya. Ay di ba, tigulang ba mga 50 plus na pod nga nasay anak-anak pa, no? Nga ginamuma. Okay, gusto man siya makakitag anak. So karon reklamo siya kay lolo na daw siya pero iyang anak kinder pa, so dako kayo obligasyon na problema noon siya kung paunsa pa pahumanon ang iyang anak, nagdugang sa obligasyon. So anyway, iyaha ka tong suliran, ikaw sa imuhang suliran, ikaw rin po'y maka-decide o maka-resolve ni ana ang amuang matambag sa imuha. Always iampo kanunay o pag-check up para sigurado ka, then i-correct ang imuhang sayop nga nahimo. Mintras sayo pa. Okay, kung dili ni mo maresolba ka na, nagdugang nakaglaing problema, kana day imuhang uyab karon, dili day mo magkaanak, no? O, niya nadaot ng imuhang relasyon sa imuhang unang, o sa imuhang asawa, sa imuhang pamilya. So, kuha kaglaing bato, ipukpok sa imuhang ulo. Pinaka-importante sa tanan, ang kalipay makit-an diha sa pag-alagad sa kaitasaan. Og ang pinaka-importante sa tanan nga dili ka dapat maibog sa unsa man nga naa sa imuhang palibot kay maugid ka na ang mag-sugod sa tanan nga malibog or maghatag sa imuhang problema ka nang maibog ka sa uban. Tungod sila kay naay anak, day daghang anak, oo. Tungod sila kay kwan, dunay may mga rason nga nung wala pa niabot ang grasya para sa imuha, no? Dunay mga rason, dunay mga masatawag ni anak ka na bang laong nga hinungdan kung imong pagnilay-nilayan, kung imuhang kining sabay kwan, i-meditate, i-discern, no? Anak siya, kung imuhang pag-unahunaan, i-discern imo maayo, dunay mensahe para sa imuhang sa inyohang pamilya. Ingon ana siya, Mr. Wise Guy. So, salamat kayo sa imuhang pagsalig sa tong tulumanong, Dear Mommy Joy, hinaot kami nga imuhang maresolba ang maong problema o kanang imuhang plano nga pag-agat sa imuhang magpa-convert ka para makaduwaya ka, dili ka na solusyon, dugang ka na problema. So, kung well, ikaw mangyapon magatubang sa mga konsekwensya. Salamat kayo, Wise Guy, sa imong gipadalang liham kasaysayan sa atong tulumanong Dear Mommy Joy. Ka-joiners, unsay imong ikasulti, padala ka na sa atong text line 0962-854-8443 o diripod sa tuang Facebook Live, ang Facebook page, no? Joy FM 102.3. Ayan. So, abli ka na para sa inyohang mensahe.

0: asa namin in taon ng akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra. Ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha, pagganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Mami, thank you po.
3: Thank you for what, baby?
2: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
3: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
2: Good din ito sa ibang kids, Mami.
3: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
2: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
4: Ako rin, Mami. Mag-Kidiyaki.
2: I like Kidiyaki.
5: Basta Yaki! Yummy!
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
8: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
9: Bilunga Gold, hantog ka rin.
10: Ngano po?
9: Eh, morobi naman ko kalakaw kung di ko kainong Bilunga. Sakit pa rin.

Alauna 55 na ang atoang oras sa higala. Ka-joiner sa paspasa oras oy. Doon na pa yung mga daghang padala din nga mga liham kasaysayan o mensahe. Pero taod-taod sa pagbadayo ni Pumelo Joy mga higala. Mayang hapon, shout out po Kuya Loy sa kay Mama Candy o kaya Ate Luna sa Team Eli Canteen. Pagbati mula kay Walaylain. Walaylain Sabaan. Gikanda sa inyong kaubang Walaylain Sabaan ang maong pagtimbaya.

Adunay mensahe padala sa atuang texter si 716 ingon niya, Kuya Loy, para sa atuang letter sender nga si Mr. Wise Guy. Dawaton na lang niya ang kamatuuran nga dili gid siya magkaanak kaysa magdugang pa siya og daghang problema. Kay kung magdugang pa siya og problema, siya ra gyapon ang mag-antos sa kadugayan. Okay. Paki-shout out mi diri Kuya Loy sa may Carmen. Panghapon sa Villanueva family. Paggabati gikan kay Nonoy. Gala alauna 57 na ang ato ang oras. Tagilid na ang unang orasan sa unang parte ng atong programang Dear Mommy Joy. Taod-taod na kauban si Pomelo Joy para sa dugang pang mga mensahe o mga greetings nga inyong gipadala sa ato ang text line ingon man diri sa ato ang Facebook. Oo, nag-flood ni ang mga greetings, no? Nga gipadala sa ato ang mga kaigsuunan. Og aniana usab ang atoang tulumanon. Ayaw ninyo kalimti mga higala ha, kining atoang mga produkto sa Yaki. Oo, kay epektibo gayod kaayo. Musunod ang atoang bilongga o ba na si Mommy Joy. Salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa atoang tulumanong Dear Mommy Joy. Manamilit ako og sa pangalan ni Mommy Joy, ako si Kuya Loy. Taod-taod si Pomelo Joy inyong makauban higala.

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Oba na po ito mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba higala nga ang turmeric o luyang dilaw nga mo ay sagol karon sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dili lang pampalami sa mga niluto nga sudan. Kung dili daghang maayong benepisyo ang makuha alang sa maayong panglawas, ang Bilongga Gold Herbal Capsule Pure Turmeric ang sagol. Makatabang usab sa mga taong dunay asthma o hika. Ana ba? So, tanaw, nakita ninyo, no? Sa kadugay-dugay na natong sige ginisgot, daghan pagyud ang mga nagalabas ng mga sakit ng matabangan ani niya. Sumala sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, kapin 250,000 ng mga dunay asthma o asthmatic ang nagakamatay kada tuig sa tibuok kalibutan. Gilaliman, 250,000 kada adlaw ang mamatay sa sakit ng asthma. Karong panahon na daghan ng mga Pinoy ang nataptan sa maong balatian. Ang dili maayo tungod daghan mga pobre dunay susamang balatian ang walay ikapalit og tambal o asthma inhaler o nebulizer. Inana na siya kay kanang nebulizer manggod makatabang man na pagpaginhawa nimo. Hinoon dunay mahulam sa barangay unya og magdungan unsaon na lang og napay mga barangay nga wa gyud o sa mga ospital apan lahi gyud kung dunay imong kaugalingong gamit kay gadali nimo na mapunit dayon inig mo atake ang imong asthma. Oh, dili ka na magkabuang og pinangita kay naa naman sa imong luyo ma dapat gapangandam ta mga higala no kay nakabaluman ta kung unsa ang kondisyon sa atong panlawas. Mao kini ang hinungdan nga nganong ginatudlo namo sa inyo kung unsa ang angayan nga buhaton. Kung do na kay asthma, mas maayong himuon imong food supplement kining Bilongga Gold. Imuhan ni himuon imong maintenance kay dako ang matabang niini aron batukan ang maong balatian. Ang sagol sa Bilongga Gold dunay katakos paluagon ang blood vessel aron makasulod ang dugo nga nagadala sa oxygen. Magaparelax usab kini sa nagahubag nga mga kaonoran sa palibot sa respiratory system o kaning agianan sa hangin o ginabalik niini sa normal ang paginhawa tungod sa iyang anti-inflammatory compounds. Nasabtan ninyo na muna nga maglisod og ginhawa kay dihay inflame na diay, di ba? Namaga na diay ang ato ang unsa diha, no? Ato ang mga respiratory system pero og inuman nimo og Bilongga Gold mukupos na siya og didto mabati nimo ang maayong pagginhawa. Kung wala kay kwarta pang palit sa Bilongga Gold, mamahimo nimong buhaton ang pagpangita sa bunga sa luyang dilaw. Oo, ang unod ni ini, unod sa luyang dilaw o sa kakutsarang tinadtad ni ini pabukali sa upat katasa nga tubig sa guli sa usa ka kalamansi o usa ka kutsaritang dugos mao'y imong himuong tsaa og inumon nimo makatulo sa matag adlaw nahala ang hasol na sa pero inana lagi na no mahasol na ta sa pagprepara mas maayo na mga higala nga makapalit na ta na lang sa Bilongga Gold sa butika kay makasiguro ka pa nga eksaktong dosage ang mahatag sa lawas og ingon man limpyo og makasigurado ka nga dako ang epekto ani sa imuha tungod kay aprobado man kini sa Food and Drug Administration. Ang hika o asthma sakit kini sa baga pang didugay nga sakit nga mamahimong makadaot sa baga labi na kung dili mahatag ang tamang tambal ni ini. Ang hika mao ang paghubag sa agianan sa hangin o airways tungod kini sa allergy. Mao kung atakihon ang pasyente maglisod siya sa pagginhawa. Hinoon, dili makatakod ang hika apan mamana kini sa mga kaliwat. Mao kung usa sa mga ginikanan nga dunay kaliwat, dako ang tsansa nga imuha kaning mamana masunod nimo kini o masunod sa mga anak. Batuki ang asthma, himuong food supplement ang Bilongga Gold mga higala. Pure turmeric nga mapalit karon sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mo'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon na condition ba sa panguna-una. Kaniadto ganahan sila nga tambok pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghan.
4: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

2:17 ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy John. Siyempre, kaninang 1 to 2, atong kauban ang atong Kuya Lloyd. Diba? And alas 2 hanggang alas 3 ang ating greetings and song request. Kaya naman, hello kay Mr. Raul. Baka naiman din ha. Anaminaw sa atua, ano? Pakisalam po ang Family Aban at Iman Family diha sa Matalam North Cotabato from Andulana, Iman and Sukran. Makoy Sakin Rubio. Good afternoon. Naminaw midiri sa Purok 6 Padap San Manuel Lala LDN. God bless po. O, saan ba yan banda, no? Ezekiel Paidan. Mami Joy, hello sa iyang mga anak na si Ezekiel Paidan and sa iyang bana nga si Ruel. Og ang Masanggid family, ang pagbati mula kay Den Paidan. Halya Iman, assalamualaikum. Pabati po sina Bebe Ken, Hania, Ina, and family ko. Abain sa Matalam. Thank you. Merly Monson Munggub or Manggub. Shout out diha sa Taukanga Manay sa iyahang Mama Florenda Manson. Wating, amping diha ma. Roy Arsereño, mayong hapon, hello sa iyahang anak, mami, nga nag-skwela. Josue Makoy, and hello sa iyahang bana nga nagduyan. Init kaayo, dere mami, paplay ng song Pagsubok. Thank you po. Good afternoon. Request po ako ng kanta ni TJ, Palagi. Sana po ma-play. Thank you po. From Antipas. Hello sa mga taga-Antipas. Hi, Marian Silagan. Watching from Barangay Pichon, Caraga, Davao Oriental. Boss DC Cayetano. Good afternoon. Shout out dari sa Alim Street. Sa mga kauban, si Bador, o si An-An, o si Ami, o si Boss. Nora Langkuwas Momalaya. Good afternoon. Shout out sa family diha sa Barangay Kigan South, Upi, Maguindanao. Langkuwas family and all Momalayag family. Shout out kay Mama Nora Langkuwas Momalayag ng Saudi Arabia. Thank you po. Pesukan Angelica. Good afternoon. Shout out sa iyang mama ug papa. Shout out po sa iyang love na si Rodel Madanlo. Salamat. And Janjan Magno Vlog. Good afternoon. Shout out sa iyang uyab nga nakaroon sa Davao nga si Lemon Dog Grace. Amping always nga unbe. Bebe ka. Charot. Salamat po sa pagbasa. Naminaw diri sa Lapinigan si Uncle Balaleng. Ay, Baleleng, ayon. And si Lola, request ng song, Ikaw pa rin. Good afternoon, Mami Joy. Paplay po ako ng song, Binaliwala. Sana po maplay. Thank you so much po from Itchon, Caraga. Alright, alas 2:21 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni ini.
3: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa pangit sa kong bata. Labi na yun sa mata sa kong ulitaw nga nagkuhan. Na nagtubo nga maglikiliki yung pangit. Ganyan siya sa yung barkada nga daw aro po no. Pero yung kong tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tagitistingan ako. Salamat din. Naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
5: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
6: Anga, uy, samo kayo ang ganado capsule karon priba.
7: Mano di ay pre?
6: Mula hutay ug dugay pre, bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre, mapuhi pre.
7: Unya pre, imong gisuwayan.
6: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo,
7: suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
6: Ganado capsule pre.
7: Sige pre, adto nako kay mopalit nako ganado capsule pre.
8: Ganado capsule. Sulayin ninyo naa na sa mga butika. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, basta joy and joy. Oras po natin, alas 2.52 ng hapon mga ka-joiners. Bago tayo magpaalam, hello kay Janjan Magno Vlog din ha. Nanginaw sa atua sa Lapinigaan. Hello po kay Uncle Baleleng and Lola. Ayan, maayong pagpaminaw. Alright mga ka-joiners, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas dos, nakasama natin ang ating Kuya Loy. Alas dos hanggang alas tres natin ang ating greetings and song request. Thank you mga ka-joiners. Sunod na ang Efron Joyride hanggang alas cinco ng hapon. And syempre, kasama natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Nandalanda. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Mel Joy. Maraming salamat. Huwag amping-amping. Maayong hapon. Tibuok, Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mga igala, maayong adlaw na. Usap ka na tong tanan. Ang kumusta naman mo? Kami permi nagapanghinaot nga anaa ka mo sa maayong panglawas, permi mga higala. Kay kaning atong tulumanon, nahulog man kini sa ato ang panglawas. Kay nga no, yaman ang kalusugan ingatan kun Yaki. Hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa mas epektibong mga produkto, ang Yaki Herbal Oil, kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap o Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, kining maong mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Usahay mga higala, matingala ta nga bisag unsay ato buhaton, murag habol man ang imong utok, purol habol man, kutsilyo purol, murag kutsilyo gyapon murag purol lang ato ang utok, murag makaingon ka sa imong kaugalingon, nabugo naman siguro ko, niya bright di ay bitaw mga higala, puwera ko medya tungod kini, wala ni mo nabantayan na kulang ni di ay ang imong nutrients sa imong lawas ha? May na lang gani kay og may bana ka, di ka makalimot sa pangalan sa imong bana. Nasayod ka ba na ang Yaki Herbal Capsule kumpleto sa mga nutrients nga gikinahanglan sa tao? Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells, sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease. Ginatagaan og daghan vitamin E. Nakabalo ba mo anang Alzheimer's mga higala? Lintanon, bisag iyang pangalan, dili siya makadumdum. Dili siya makadumdum kung kinsa siya. Pait kay na nga balatian. Na ako'y wikoan, kailaan na oh. Bana sa ako ang best friend nga. So wala pa'y 50, may Alzheimer's na. Magtinindog na siya kay di siya kabalo kung asa siya mo adto o kinsa siya. Dili na siya makaila kung kinsa ni iyang mga kaharap. Muna nga magtindog na lang na 24 oras. Luoy kaayo. Kining vitamin C, importante usab. Kining vitamin C nga mukontra sa mga free radicals nga may hinungdan sa pagdaot sa tao. Kaning vitamin B12, mauusab kini ang nagaminti na aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness. Naga-improve sa depression mood o naga-prevent sa memory loss. Importante usab ang folic acid. Naga-control sa homocysteine. Kanang homocysteine level sa dugo. Daghan usab food for the brain. Nga ginatawag na dali ni mo makitaan sama sa mani. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Kanang mga green nga mga gulay, mga higala. Muna kung dili ni mo na makuha sa imong ginakaon, matag-adlaw, ayaw pagka-problema. Mauna nga ginarekomenda na mo kaninyo nga magtumar o katulo sa usa ka-adlaw aning Yaki Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika nga duol kaninyo. Kay ania kining naa sa Yaki Herbal Capsule kaning tanan natong ginahisgutan nga mga sustansya nga gikinahanglan sa atong mga panglawas, mga higala. Muna nga among ginaingon nga suwayi kana ninyo kay aron inyong mapamatud-an. Kay kung dili man gud nato masuwayan, dili tana, dili nato na mapamatud-an. Diba? At least isa ka semana kung suwayan lang ninyo ha. Pero kung makita ninyo nga nakaayos sa inyo, mo nang ginaingon mo nga minti na ha kana ninyo. I-appeal na gyud na nato sa ato ang budget sama sa bugas. Tungod kay mo ka na ang magkumpleto sa ato ang bitamina nga gikinahanglan sa ato ang panglawas. Busa mga higala buot na mo nga masayran kung unsa nay nahitabo kaninyo sa adlaw-adlaw nga atong panag-uban dinhi. Nakahatag ba kami og maayong impormasyon kaninyo? Natuman na ba ninyo kaning among gina pamalihog kaninyo para rapod sa inyo ang kaayohan? Mga higala, kung aduna na napamatud-an ninyo, palihog, i-text lang. Ang 0928-6767031. Ani si Kuya Loy, atong paminawon kaning mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa mga na-text sa ato ang text line, text gikan sa cell number 0910985497. Hello Kuya Loy, Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Oil kay ang katul-katul sa akong anak na wag tangyod, ako lang gihaplasan sa Yaki Herbal Oil. Mao itong text gikan sa cell number 0910985497. Text gikan sa cell number 0910990627. Mami Joy, Kuya Loy, salamat gyud kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil o ang Yaki Baby Soap kay nawala gyud ang katul-katul sa ako ang pag-umangkon. Si Clean Boyles din ni Kuya diri sa Bataan, Compostela Valley. Mula man kadto mamijoy mga text nga atong nagaga pagtagad, wa na katay igong oras atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Daghan kaayong salamat sa pag-uban ninyo kanako. Ayaw kalimti, yaman ang kalusugan ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito na sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na, pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
6: Ay, unsa on man ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
5: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangita og cellphone og magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android og iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis og bagong battery, iPhone og Android, MyPass Google account, og iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, Accessories, and Download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos Cellphone Repair, Accessories, and Download. episode. Summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: Oy, nak-nak. Kung sa mani nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam, hasta man gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsay absent? Absent ka sa inyuhang exam?
1: Da, dili pa, oy. Ang akong katapad, mo'y absent.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
9: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA Scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD Scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24-hour hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: you, look what you just made me.
1: 105.7 Joy FM. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapaligon sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tinuod na ya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
4: Unsa kada ko tong bukolen?
3: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
4: Unsa ra kini mo ato?
3: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
4: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule, nagihaplasa na po nako sa iyang Yaki oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Pharmacy.

0: Pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng tabong? Spaghetti? Patitocini? Bananakyo? Nilagang suso? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapoy? Broccoli? Pinagbrittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimbarako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Pinagkises? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukopay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun. Lecheflan? Caldere?
1: 105.7 Usa sa daghang nutrients ang imong makuha sa olivera o kalamunggay, ang lysine. Ginasiguro ni ini nga sakto ang calcium nga mahatag sa lawas. Ang lysine makatabang usab sa paghimo sa collagen nga maui ginagamit sa cartilage, sa bukog o connective tissue. Ang lysine nagatabang sa produksyon sa antibodies, hormones o enzymes. Ang lysine usa lang sa nutrients nga imong makuha kung nagatumarka sa Olivera C Herbal Capsule. 3 times a day, isip food supplement. Pag Olivera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano magud akong manghud sa nagagma siya, daghan kay sad pangos. Dihapla siya mo Yaki Oil sa gagabi. Dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mapod akong ginhapla. Ako mama, ang tunta lang. Mapod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
6: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.5.

sun. 105.7 Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wagyod na ko layo ang brakes sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, nabiya ko'y lakaw karon. Ay, huwag ka balaka sir, ako mampungi pakus ganang sir bato. Put put. Happy sleep sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willor. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Iko, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibri ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako, tog duwa ka, pad. Na, naayo.
8: Duha kapad lang ang yan,
7: no? Duha kapad, wala na yung lahing kay Wamel. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay,
6: mau ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. bisita sila sa poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang Hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sa Simo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sasimo Realty Development sa Facebook. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya, Chipuya, kay mako bang anak to, daghan kayo siyang binagmay siya nga kapag-tapos siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak, og sabon niya, kay tapos ipapitan po na kung siya, oil bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan, dahil na kung siyang sabnan og yaki. Nawala gyuday na niyang kuano, mga nuka-nuka, kaya saaran ako to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil og yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, mang nasulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
1: Joy
6: FM. Unsa on mani uy?
7: Oy, Mads, unsa may problema nimo?
6: Ha, hi Pads. Imong ina anak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut unta gani nako kay nag-absent tumugod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi Pads. Na kini balaan nga maayo nga dental clinic Pads?
7: Na, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminaon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit nga dugay maayo magsigi og balik-balik. Kung duna kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda mo kinilikay na hinuon ang pagpang o ganing enetika. Balikan nato mga higala, kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas o siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala, kung ma-impeksyon na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eksema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eksema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo sa kamot.

0: og tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi, og limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. Unya ang imong trapo, hugaw pod, maura po gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na gud ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
1: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot kag kalit naginilak na ko na nagulo na ako ba na palit ra gud tanang yaki biya to lang tisingan niya. Wa may si minutos kuan na ang sakit ning wala kanindot dat baan ni eh. Pasalamat ko sa Ginoo ka. Ubanan og panalangin ang inyong produkto ba ning duta jud kayo. Salamat sa kaayo.
0: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pod ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan ang tod sa sunod natong panag-uban. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga tong ipaambit, to ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

Folk, rock, and country. Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa

0: Bug Don Marcelino Davao Occidental nga sila Shana o Grass Hidden Gray tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
1: Kuha ko isa, usugod mo kaon. Niya kaning isa, buyag ko patulog.
2: O sige, muli mo ngano ni Gana ilang kaon.
1: Pero matagbun pa, paimno na ako sa humali na sumahaw, paimno na ako yaki.
2: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
1: Kasi vitamins o kanang sira.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, ang... Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik, pwede akong lawas, surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, manginom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa agod, baby bro, nalipo naman ko sa inyo, nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga mo tayo. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, trapig ka ng gawin ba, kadlaw ba, kay pagkagaadlaw. Adlaw na baka nang gusto mo muna agyod. Pero huwag mo yung mukhang mag-relax ka. Relax na ba? Kaya ako ha, maburad. Halos di naman mapalong, pre.
9: Masang ipatay ko nung saya?
8: Ganado. Alas sila. Matay. Pasalamat in town si Marinemo, pre.
10: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, o Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po. Ako po si Abby Willard. Alam pa ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis. Sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan, ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani-ana, ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaan man ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Diay, Pads? Katapan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
9: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Inuod na ya.
3: Kumusta na?

0: Dalawa sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking hilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko aguro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na masugot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dahat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginahaplar. Akong mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy
3: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account, og iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI, og at back sa Checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download summer promo.
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
7: Evening Joyride. Evening

0: Hold up ni bay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon? Eh nga, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
5: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, mo ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna rana.
6: Kung saan ipatik mo saya?
5: Ganado. Nga, pag ikaw man, dito, tingala na ninyo, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, ara isang sana ning tingin ko ganado pretesting ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na ba siguro gipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat imari ni mo na diligan ng bulat ba.
7: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
2: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mommy. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na!
2: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Nako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
4: Duwa ka pad lang yan,
3: Dino? Duwa ka pad, wala na lahing kaya wala na kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mami, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Farmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra mangyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Dito sa Joy, enjoy. Joy FM.
5: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto.
1: Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning bilong ka gold o turmeric, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso o ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Kay dili pang yun pa perfecto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay, nagatumarta ni Ana, unya, kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mona, ang mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo o yun ka. Bisan pa ang grabe o klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugnan basta kusog ang imuhang immune system o pang depensa. Ang immune system, maokini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins. Viruses, maokini ang atong mga sundalo

0: free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao sa lantong o isumpay o hinungdan pa diha. Busa mang higala tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system ato kining tabangan. Aron yosikal valve, ileum o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong parte sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung gaampi maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod maunong nagapahinay sa pangdepensa kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna og kabalhala. Sulay na lang mga higala ang bilongga gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
1: Dako ang natabang kay Charlito Beler.
2: Nawala man.
3: Nawala.
2: Nawala ng sakit sa kungkwan. Kasing-kasing.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joy.

0: 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag-isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka ang isa, usog po mukhaon. Nakaling isa, buyag po patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kao.
3: Matagbong ka.
2: Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan po, napoy katul-katul sa lawas ng ulo na buyag daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Kwa, nagsahay, buntag, nagsahay,

0: putang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Tinan mo pa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM
1: sa Caraga 105.7.

0: Babes, hubuan aku Amra.
1: Babes, humana. Ako nang gihubo.
0: Karon, hubuan sama akong panti.
1: Sige, babes. Humana, babes. Ako nang gihubo.
2: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani kasi ako ang gamit, panang headboard.
3: Basta, Joy. Enjoy!
4: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
7: Parang, ano na, parang silog ng manok.
8: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
7: Yung Yaki Capsule po.
8: Tapos?
7: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Kakyut ni Maoy!
11: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos cellphone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram o download sa music, games o apps. Dili mo charge, no signal o no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI o at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
12: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
13: C
4: siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy. Joy.

0: Mandala alas 5:03 na.
1: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Igdala sa kamaing buntag ninyong tanan. Welcome ka sa inyong drumanon. Kini ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw kita karon nga Webel sa petsa 18 ring buwan sa Hunyo tuig 2026. Kumusta Igdala? Kumusta ang atong pagabakod da ining nga mga tagna? Ayaw kalimutan sa pagpasalamat sa labaw nga makagagahom sa bagong tuig, bagong adlaw, higayon nga iyang gigasa nganha kanimo. Kini si Tini Golanta itra sa Jana Antro Tabugok, mag-uban gitahang to dala sa isnga ni sa atong drumanon. Pagtamyaw sa magkasaulog silang adlaw na tawahan karong buntaga o karong adlawa. Balipayong celebration pagsaulog nga na sa inyong adlaw nga na tawahan. Bajo nga buntag sa tanong natong mga suking tigpaminaw din ni probinsya sa Cotabato na gibna sa mga sigbi natong probinsya Grehiyon. Ingan man live sa gitang madunggan karon in simultaneous broadcast kita nga na sa atong sister station sa Joy FM Panguil Bay o Joy FM din ha sa Davao Oriental. At ang mga detalye ini atong mga headlines sa atong mga headlines karong buntaga. Oy, simultaneous earthquake drill ipatigayon karong adlawa din his provincias Cotabato. Samtang sa atong balitang provincial karong buntag. Magnitude 5.3 nga linog mipagan dito nga bahina sa may Sarangani. Samtang sa atong balitang nasunod unong patay o gabing 12 ang nabanggaan sa pickup o mini o human ang pagbangga nining pickup o mini dump truck dito sa mga area sa Pangasinan. Samtang DPW Chief Dizon dismayado kuno sa huyang nga flood control project dito bahina sa kauduhan. Samtang sa atong balitang international karong buntag usa patay upat ang angol sa magnitude 6.3 nga pagtayog dito sa may China. Samtang $300 billion nga private investment fund nga kabahin sa US-Iran framework deal kana sigun sa report. Mga detalye ini atong ihatag rin niya human lamang ini bibila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ngano ginom kag Serpentina ni nagtasi mong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po pa sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka pa panganak na ko nang kon. Unsa man hintaw hana ni oy?
1: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Atong ganado. Kita inom na sa imong bana. Oy, ginaw mangumit naman.
7: Pero pag take o ganado,
6: na, mintapag naman. Abing, paramang naman mam.
1: O, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko. Napahak na niya, matubuan, buhok. Kana kinalutan ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan ako Yaki. Nanupo si Chiyo. Drama si Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa 12 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntag. Ug sa laray sa atong mga balita karong buntaga. Good morning nga sa atong mga taga-Panamati online. Pangitaala man ninyo ang Joy FM 102.3 sa atong Facebook platform. Samtang sa laray sa atong mga balita, i-anonsyo karon ni US President Donald Trump nga niini nga Lunes adlaw sa Amerika mipirma na ang Estados Unidos ug Iran sa usa ka Memorandum of Understanding sa tumong nga bugtuon ang padayong tensyon sa Gulf region ug subling ablihan ang Strait of Hormuz. Sigun kang Trump, nakadakda usaba nga himo ng special ceremony sa Geneva karong adlong Biyernes samtang ginalauma nga ipalugwa sa publiko ang kinadibok ang detalye ni ini nga maong kasabutan sa mosunod nga adlaw. Inoon dayon na kining gisita sa mga kritiko sa Estados Unidos kun asa nanawagan si Senate Democratic leader Chuck Schumer nga sa publiko dayon ang kinadibok ang unod ni ini maong kasabutan og itataw kun unsa ang tuod nga bugti. Nining nga sangpit nga deal, lakip na ang epekto niini sa seguridad sa Amerika. Samtang nagapabuto o warning shot ang usa ka barko nga panggubat sa Russia haduol sa usa ka yate nga adunay bandila ang United Kingdom dito sa English Channel. Naitabo ang insidente kagahapong adlaw ang frigate sa Russia nga Admiral Grigorovic og ang UK registered nga yate ang gipangalang Bright Future ang nalambigit sa maong insidente. Sigon sa Ministry of Defense sa Russia, mihimo matod pa og delikadong pagpaduol ang yate papaingon sa ilang barko taliwala sa baga nga hamog. Humana matod pa dili mo uwa magbago ang kurso sa maong yate og miduol sa distansya nga 500 feet. Dinhi na nagpabuto ang commander sa Russia na warship nining warning shot gamit ang gagmayng arma sa aron nga malikayan ang banggaan. Wow sa iya na sakitan sa kay nining maong yate. Partikular na kuno ang mag-asawang British nga wala matudpay kadaot usab nga nasa ilang sakinan. Ayon usab nga milayo ang yate human ang maong pagpabuto. At 5:14 ang atong oras Philippine Standard Time, samtang usa ka dakong private investment fund ang balor nga anaa sa $300 billion ang gilangkob matudpa sa usa ka US-Iran framework agreement nga tumong bugto na ang gubat sa Middle East. Sigon sa usa ka source, dunay direkta nga kasayuran sa mga kasabutan tumong nga nining pondo nga auhago ng Iran aron makompleto sa hingpit ang pangkahapsay nga isgutanan dito nga dapita tali sa Estados Unidos o ilang nasod. Sabing kong kulang sa nasangpit nga kantidad ang nakumita gikan sa lain-laing mga kumpanya sa Amerika, Gulf countries, Asia, South America o Africa tumong sa pondo nga mag-invest sa sektor sama sa enerhiya, transportasyon, manufacturing o ingon man logistics. Alas 5:15 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang nagpadayag og suporta si Pope Leo XIV sa temporaryong kasabutan tali sa Estados Unidos ug Iran sa tumong bugtuon na kining giyera sa Middle East. Gikan ayon ni Castle Gandolfo sa Italy, gikan ayon sa Santo Papa nga nagpasalamat sa Dios sa tungod nga aduna na kayo'y kasabutan sa duha ka mga nasod nga ginalong mga formal nga paligunon karong adlong Biyernes. Sigon kang Pope Leo, masa maayo nga maresolba na o dili na gayon mo dugay pa ang bingkil dito sa nasangpin nga rehiyon. Kanaong karon ang Santo Papa mamayong dalan ang maong kasabutan aron nga hingpit nga matapos ang tensyon dito sa maong rehiyon ug makabaton sa malungtarong kalinaw. Alas 5:16 sa atong balitangan nasunon. Ang Office of the Civil Defense sa dunga ng mga miyembro sa agency sa National Disaster Risk Reduction Management Council ang magpaligayon sa ikaduhang nationwide simultaneous earthquake drill karong adlaw. Kuna asa opisyal nga pagasundan kini sa paglunsad sa Harmonized National Contingency Plan alang sa high intensity ang pagtayog sa Greater Metro Manila. Dunga sa ini ang tabletop exercise simulation sa magnitude 7.2 earthquake dala sa paglihok sa West Valley Fault. Tubong sa HNCP nga kung ugaling mahitabo ang the big one. Diktahan ni ini ko na sa unsang paagi mulihok ang mga sigbit ng mga rehiyon sa Metro Manila. Apil na ang Region 3 og 4A alang sa paghatag og hinanaling search, rescue og operational support. Alas 5:16 ang atong oras. Good morning kang Arnel Tambe. Madyo nga bundaga, samtang ginatutulan matod pa sa mga kongresista ang sa House of Representatives nga pirmahan ang bersyon sa Senado nga i-institutionalize ang assistance to individuals in crisis situation tungod sa probisyong nagbawal sa mga opisyal sa gobyerno nga makibahin sa pagpanagtag ni mga ayuda. Sigan kang Senator Erwin Tulfo tungod nga aduna matod pa'y deadlock o dili pagkauyon tungod sa kontrobersyal nga anti-Apple provision. Sigon sa opisyal sa saka pamahayag sa media human ang special session kagahapon nga dawa. Di ganayon ining malabo gayong mo irugpa gining nga maong balaunon tumong sa nasangpin nga provision nga malikayan ang paggamit sa ayuda sa pamulitikan ining mga Apple nga mga politiko nga dawa gaangkon nga ilang kwarta ang gihatag hinabang nganha sa publiko. Sigon pa sa senador, tataw ang nasangpin nga provision nga bawal gayod ang mga elected official o mga tinunan sa gobyerno ang direkta nga makibahin nining tabang financial gikan sa DSWD. Ang ASEC matod pa ang usa ka programa sa DSWD nga nagtumong maghatag financial nga tabang sa mga individual nga naa sa krisis. Lagip na ang galasosong medikal o guban pa nga mga panginahanglan. Si Tulfo ang kanhing nanguna nining maong ahensya bag-o kini na nahimo nga senador. Gitataw usab sa senador ang konsepto sa Apple o sa ka pamulong nga gapunting sa mga politiko nga matod pa gasingit og nagpapansin sa mga aktibidad sama na lamang ni ining hinatag o paghatag sa mga hinabang. Alas 5:18 ang atong oras. Padayon karong makapekto ang easterly so init nga hanging nagikan sa Pasibiko dito sa Southern Luzon, Visayas ug silakang bahin sa Mindanao hangtod karong adlaw. Sigon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration, ginalauman na ang dutayng mapanganurong kalangitan sa may Visayas, Calabarzon, Memaropa, Bicol Region o Dinagat Island sa Surigao del Norte. Abil na ang Surigao del Sur o Davao Oriental. Nagpahinom po sa bang pag-asa sa pwedeng makasinati sa pagbaha o pagdahili sa yuta. Sa panahon nga makasinati usab kuno niini nga makusog nga mga pag-uwan. Alas 5:19 ang atong oras. Samtang gibudyag kanon ni Senator Panfilo Lacson na kagahapong adlaw sa inisyal nga nagkauyon ang mga miyembro sa Senate Majority Block nga ituboy sa Senator Francis James Escudero isip presiding officer niling impeachment court batok ang Vice President Sara Duterte. Sigun kang Lacson na istoryahan na sa mayorya nga si Escudero ang napipisil nila nga adunay kasinatian sa impeachment proceedings o pagkaabogado ni ini. Kenong lumang si Escudero ang kaning namuno sa impeachment court na itong 2025. Hinon, gitato ni Lacson nga dili pa pinalang desisyon o pupwede ba kining magbago. Alas 5:20 ang atong oras. Gilantad garon ni Davao City First District Representative Paulo Duterte nga aduna na matud pa gipaduga ang arrest warrant ang International Criminal Court batok ang Senator Bongo og duha ka mga kanhing pulis. Sigon kang Duterte gikan matud pa sa highly reliable source ang impormasyon aban wa pa kini opisyal nga kumpirmasyon gikan sa ICC. Tungod niini gi-question sa magbabalaod ang gikan ayong paggamit sa ICC isip political weapon batok sa mga kalaban sa administrasyon nganha partikular sa politika. Kenong ang una nang gikan ni kanhing Senator Antonio Trillanes IV nga posibleng target sa ICC sigo isip pa matud pa ko perpetrators ni kanhing presidente Rodrigo Duterte kalambigit sa madugoong war on drugs. Alas 5:20 Philippine Standard Time. Samtang gikan ayon sa Philippine National Police o sa kamamahayag nga wala pa kini nadawat ang opisyal nga komunikasyon o dokumentasyon kalambigin sa matutba bagong ICC warrant. Ang nasambit nga pamahayag ang gihimo human ang nanahimong post ni Davao City First District Representative Paulo Polong Duterte. Sigo na matutba sa makasaligang source ang ini nga aduna na naisyo ang International Criminal Court nga warrant batok ang Senator Bongo o duha ka mga kanhing police officials. Sigo na sa Philippine National Police Public Information Office, tinagi kang OIC, Police Colonel Allen Rayco, kunugaling nga aduna na na-issue nga warrant gikan sa mga otoridad o nagpa o napaproseso na sa tamang legal nga channels, ipatuman usab kuno kini sa PNP subay sa gitakda sa balaod.
7: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:21 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Good morning kang Kan DS sa vlog. Oy, good morning. Watching from Palo 4. Oy, good morning. Samtang, good morning usab balik kang Armel Table. Adyo nga buntag nganha kaninyo. Samtang nga atong oras alas sa 5:22 sa atong pagbalik mga balitang probinsyal human lamang ini pipila sa atong mga pahinumdom.
9: Hello po, ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inana bagay po no. 3 years na. Sukat pag panganak na ko nang kon. Mo sa maning tawha na ni.
11: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita ina na sa mong bana. Ay, you know, mangungit naman.
12: Pero pag take og ganado,
6: na, tapag naman problem. Paramang naman mami.
11: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
7: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
13: Magandang araw mga member consumer owners ng Cotelco. Darating na ang Annual General Membership Assembly 2026 ng ating Cotelco. Ngayong Hulyo 12, 2026, araw ng Linggo, sa The Basket sa loob ng Cotabato Provincial Capital. Makiisa at alamin ang mahahalagang ulat, programa at mga susunod na hakbang ng inyong kooperatiba para sa patuloy na pagpapabuti ng serbisyo sa ating komunidad. Upang maiwasan ang mahabang pila, maaari nang magparehistro sa alinmang Cotelco Collection at Area Office simula Hunyo 22, 2026. At dahil mas masaya ang sama-samang pagdalo, maraming papremyo ang naghihintay sa mga kalahok. Kaya't markahan na ang inyong kalendaryo. July 12, 2026, araw ng Linggo, Annual General Membership Assembly ng Cotelco sa The Basket, Cotabato Provincial Capital. Magparehistro na at makilahok sa ating asembliya. Ito'y bayad na palaala mula sa inyong Cotelco.
14: Sweetheart, ready na!
15: Wow, ka-sweet ba, oh?
14: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
15: Tabalo na ko sa imong gustong basagot, sweetheart.
14: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
15: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po na. Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
14: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
15: Unya, sweetheart, ha?
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sa bibina sa alas 5:25 na Philippine Standard Time. Sa laray garon, alang sa itong mga balidang probinsyal.
7: Ang kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Igalain sa simultaneous sa broadcast. Gabal kita karon sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Nga dungan karon nga maghatag ka natong mga development ingurman. Mga panghitabo update sa didtong dapita.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Sa una sa mga tudling sa itong mga balidang provincial karong buntag atong lakbitan na kining taho gikan na dito nga bahina sa may area sang Caraga Region.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Sa Maran ang usa ka pamilya nga Badjaw lakit na ang mga kabataan ini human madisgrasya ang ilang gisakya nga motor nga adunay sidecar kagahapon sa buntag sa tubangan sa Ohana Beach Resort sa Sitio Banahaw Barangay Sabang dito sa may Surigao City. Suma sa report sa PNP na hitabo ang aksidente alas 7 dia sa buntag din nalambigit ang usa ka motorsiklo nga adunay sidecar nga gimaneho ni Carlito Bakulaw Araman 56 anyos modupyo sa Sitio Panubigon Barangay Lipata. Lakip sa mga naangol ang daghang sakyanan sa sidecar. Mga kabatanunan nga mga residente sa maong dapit. Subay sa initial nga investigasyon gikan sa Sitio Panubigon ang sakyanan ug padung sa sentro siyudad sa dihang pag-abot sa dapit sa aksidente kalit nga natangtang ang ligid sa sidecar. Tungod ini nawala ang kontrol ang driver ug mibangga sa usa ka poste. Ang tanan nga sakay nakaangkon gayod ug lain-laing bunog samad sa ilang kalawasan.
7: Nang kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:26 sa Philippine Standard Time. Samtang dugang at tuling sa ato nga mga taho karong buntaga. Dugang at tuling sa ato nga mga balita karong buntag.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Dito nga bahina sa Northern Mindanao, giposasan sa mga otoridad ang duha ka mga lalaki human madakpi sa gikasang bypass operation dito sa Brook Diaz, Barangay Kasisang sa siyudad sa Malaybalay. Subay sa datos sa PNP, gipangan ang nanguna sa operatiba mao ang Malaybalay City Police Station kaupan ang Buginon First Provincial Mobile Force Company o Provincial Intelligence Unit. Ang mga dinakpan, giilang lalaki 40 anyos o 46 anyos, di nasakmit sila o nasakmit gikan kanila ang unong kasasye sa ginudahang shabunga. Doon ay gibukatong 3 grams nga balor 20,000 pesos. Lagip sa na-recover ang baybas money, cellphone, drug paraphernalia o motorsiglo. Sa pagkakaroon, balog nga sa selda sa Malaybalay City Police Station ang sospetsado. Samtang hikay na seryosong kalapasan nining Section 5, 11 o 26 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, batok nining mga dinakpan.
7: Nang Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang nangayoog dinali ang pasaylo ang pamunuan sa 88 Infantry Battalion ngadto sa kabanay sa biktimang si Nanita Buscada ug pamilya niini human ang hitabong madugoong pagkamasayop ug pagpamusil sa mga sundao dito sa bukiron nga bahin sa sitio Mahayag, Barangay St. Peter, dito sa mga syudad niadtong nakalabay nga adlaw. Gikanayon ni Lieutenant Colonel Arnold Bautista, ang commanding officer sa 88 IB, gipatinaw niini nga nasa high alert mode ang ilang mga tropa nga nikanaog gikan sa monthly troop relief sa ilang detachment tower. Gitumbok ni Bautista nga gawas nga kanhi nang giambusyan ang ilang tropa sa maong dapit nga ni kalat o Nicolas sa duha kasundawo. Naka-inkwentro usaban nila ang mga armadong grupo ni Adtong Hunyo a 4 og sa East dito sa Barangay Busdi, Aper Pulangi. Matod sa opisyal, nakamatikod og pusil ang mga sundao sa dapit o wala sila masayod nga adunay sibilyan tungod kay wala kini nagpahibalo sa detachment sa sitio Mahayag nga mauya na andang patakaran alang sa seguridad sa pagsaka sa maong lugar. Human ang insidente, dinalian nga gi-applyan og first aid sa militarang biktima apan wa na kini matabang gumikan sa seryong sa seryosong samad nga nahiaguman ni ini sa iyang tiyan samtang gidala usab sa bay tambalanan ang naangol ni ini nga bana. Sa pagkakaroon na gipasaring sa pamunuan sa 88 Infantry Battalion nga sila na ang miabaga sa tanang galasoson sa bay tambalanan o sa Villa Funeral Home sa dungan ang paghatag og igong panahon og espasyo sa nagsubong pamilya. Una pa man na kini mo pagawas og ilang opisyal nga pamahayag kalambigit sa maong trahedya.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras, samtang abunong ayuda sa DA alang sa qualified ng mga mag-umagi sugda na paghatod sa matag local government unit. Atong siren ang report gikan na sa may Joy FM Pangil Bay.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Atong nga dawato ng signal gikan kang kaubang ren sa Sumalinog.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
12: Opisyal na narawat sa mga lokal na pagkamhanan sa lawigan sa Lanao del Norte ang abuno nga ipangapod-apod ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo nga mga mag-uma ubos sa programa sa gobyerno alang sa pagpalig-on sa produksyon sa agrikultura. Usa sa mga lungsod nga nakadawat na sa maong ayuda mao ang lungsod sa Lala. Din mahumana ang paghatod sa mga abuno gikan sa mga ahensya nga nagdumala sa maong programa. Sumala sa mga opisyal, ang maong suporta gitumong aron maminusan ang gasto sa mga mag-uuma sa pagpalit og agrikultura o mga agricultural inputs og aron mapadayon ang taas nga produksyon sa mga umahan ilabi na sa panahon nga nagkataas na ang presyo sa mga abono guban pang mga panginahanglanon sa pagpanguma. Human sa pag-abot sa mga abono sa matag lungsod, gisunod dayon ang matutpa ang pag-andam sa listahan sa mga kwalipikadong benepisyaryo aron masiguro nga ang mga rehistrado o kwalipikadong mga mag-uma mao ay makadawat sa maong ayuda. Sa lungsod sa Lala, giingon sa mga opisyal ay itakda na ang schedule sa pagpanghatag sa mga abono ngadto sa mga mag-uma. Diawag usab ang mga benepisyaryo nga magmatnon sa mga pahibalo gikan sa ilang barangay o municipal agriculture office alang sa insaktong pizza, oras o lugar sa distribution. Gikinahanglan usab nga dalhon sa mga mag-uuma ang ilang valid identification card o guban pang mga dokumento nga mahimong pangayoon aron mapadali ang proseso sa pag-claim sa ilang mga ayuda. Dako ang pasalamat sa mga mag-uuma sa mga programa tuod kay makatabang kini sa pagpakunhod sa ilang gasto sa pagtanom o makahatag o dugang pag mga oportunidad aron mapalambo ang ilang ani sa umaabot ng mga bulan. Nagpadayon usab ang koordinasyon sa mga lokal nga pangagamhanan og mga ahisya sa agrikultura aron masiguro nga hapsay o patas ang pagpanghatag sa mga abono ngadto sa tanang kwalipikadong benepisyaryo sa tibuok Lano del Norte. Samtang nagpaabot usab ang mga mag-uuma sa ilang schedule sa pagdawat og matupad, naglaom sila nga ang maong programa makatampo sa mas lig-on nga sektor sa agrikultura og mas maayong panginabuhi alang sa mga pamilya nga nagsalig lamang sa maong pagpanguma. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghanga salamat kaubang Renzo Malinog, gikan sa may area sa Joy FM, Panggilbe. Majong buntag ang kukoy masagid, no? Daghanga salamat sa inyong paga para matingani sa atong trumanon.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:33 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang didong bahinag hapon sa may area sa Northern Mindanao. Now, nalitag ang usa ka individual sinasang puwersa sa PNP sa pagpanguna sa Iligan City Police Station 2 atol sa gikasang drug bypass operation na kagabi dito sa Puroka 1B Barangay Buruon, Iligan City. Giilang suspect nga 31 anyos nga lalaki o mulupyo sa maong lugar. Subay sa report, ang suspect ang nalusan o warrant of arrest pinaagi sa o pinaagi ni Umbra Bakaraman, Executive Judge gikan sa RTC Branch 4 sa 12th Judicial Region Iligan City, pinitsahan na June 10, 2026. Nasayaran nga ito sa operasyon na kuhaan ang suspect ngayon lima ka mga gagmang pakete sa ginatuang shabu ngang nagtimbang 0.55 grams nga balora, 3,000 pesos uban ang draga para Fernelia. Sa pagkakaroon ng suspect, anana sa PNP lock-up cell, samtang gidana ngadto sa Forensic Unit 10 ang mga illegal drugs nga nakuha gikan kaniya.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34, samtang sa laing bahin o dugang tudling sa ato nga mga taho, isa lang karon ang laing tulo ka mga batch mga miyembro sa Barangay Anti-Drug Abuse Council nga sugdan gikan na karong adlaw hangtod petsa 19 o hangtod ugmang adlaw alang sa batch 1 samtang June 22 hangtod 23 ang ikadawang batch o June 24 hangtod 25 ang ikatulong batch. Ang mga programa naglakip sa duha kaadlaw nga training workshop alang sa tanang mga miyembro sa BADAC dito sa Iligan City o gisuportan kini sa DILG Regional Office 10 tumong sa kalahukan nga mapalig-on ang kahibawo kapasidad liderato o koordinasyon sa mga miyembro sa BADAC aron mas epektibo nga matabangan o mabarugan ang ilang katungdanan.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Samtang atong lakbitan na kining tahogikan na dito nga bahina sa may sidlakang bahin sa Mindanao.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dito nga bahina sa may sidakang bahin sa Mindanao, dugang tublinggikan na dito nga bahina sa may area sa Caraga Region. Dulaan sa 30 ka mga pares nga sakop sa tribong Manobo, gikan sa nagkalain ng lungsod sa lalawigan sa Surigao del Sur, ang opisyal nga nagkahiusas kami yun atol sa lumadnong kasalan ng bayan nga gipahigayon kagapong adlaw sa Governor Vicente Pimental Gymnasium sa barangay Telahe dito sa may Tandag City. Ang maong kalihukan kabahin sa pagsaulog sa ika 66 nga adlaw sa Surigao del Sur nga nagtumong magpasidungog sa kultura at tradisyon sa mga lumada samtang gipapaligun usab ang kaminang danon sa pamilya o kami on. Malipayon nga makita ang mga nawong sa mga bagong minjo ang ilang kalipay sa maong talagsaong higayon. Ang seremonya gipanalanginan na o gipanguluhan ni Dato Jimmy Ginsud, Indigenous People's Mandatory Representative sa maong probinsya.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: MHO Katiel nagpahigayon og water quality testing sa mga water refilling stations. Atong siron ang detalye nini. Gikan sa Joy FM Davao Oriental, nasa linya si Erwin Umad.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
16: Nagpahigayon ng Municipal Health Office sa lungsod sa Katiil, pinagi sa Environmental Sanitation Program sa quarterly bacteriological o biannual physical-chemical water analysis sa mga sample sa tubig gikan sa managkadaiyang water refilling station sa lungsod. Gipatuman ang kalihukan aron masiguro nga ang tubig nga giinom sa publiko nagtuman sa Philippine National Standards for Drinking Water. Sumala sa MHO, importante ang regular na pag-monitor o pagsusi sa kalidad sa tubig aron malikayan ang mga sakit nga dala sa kontaminadong tubig o masiguro ang luwas o limpyo nga inuming tubig alang sa tanan. Nagpasalamat usab ang MHO sa mga operators sa water filling stations tungod sa ilang kooperasyon sa pagpalambo sa kalidad. Nagpasalamat usab ang MHO sa mga operators sa water filling stations tungod sa ilang operasyon sa pagpalambo sa kalidad sa kaluwasan sa tubig sa komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaob ang Erwin Umadhay gikan na ditong dapita sa Joy FM Davao Oriental. Samtang sa may Davao Region, gibaning kamutang karon sa lokal nga pangamanan sa Jose Abad Santos Davao Occidental nga matangtang na ang nagpunong tubig sa barangay San Isidro aron dili mamahimong hulgas kinabuhi sa katawhan. Sigon sa ilang mayor nga anaana dito ang bakho nga mukutkod sa mga yuta nga mao ang hinungdan sa pagpundo sa tubig. Apan moagi kini sa kasapaan tungod kaya walay maagian nga kalsada nunot sa daghang land slide para karon ang pag-apila sa mayor sa katawhan nga undangon ang pagpangaligo og pagbangka sa maong dam bisan ubasin kalit kini nga mabungkag mga dakong o makahatag kini dakong kadelikado og basin maapil sa pagkaanod. Una na nga nagpahibalo ang BFP adjust nga usa ka ticking bomb ang maong dam tungod kay bisan na unsang orasa pwede kini mabungkag busa ang mga nagpuyo sa barangay Kitayo Bukid da Balangonan nuing uga sugal nga duol sa kasapaan ang namakwit tungod kay dili ordinaryo ang baha nga maabot nunot sa padayon nga mga aftershocks.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:38 samtang padayon karon ang pagpangita sa mga kabanay sa duha ka mga bata nga namising sukad ni adtong Hunyo at 13 gikan sa ilang Pinoyanan sa kilometer 71 sa Matanao, Davao del Sur. Nasayran nga nakaabot na sa lungsod sa Bansalan ang pamilya sa mga bata alang sa pagpangita niini. Matod ni Bansalan Councilor Randy Alvarez sa ang mga namising mao sila o mao ang 10 anyos nga si alias sa Adad o si Angel nga 12 anyos sa mihangyo karon ang katawhan nga kuna adunay nakikita o adunay impormasyon kabahin sa mao nga mga bata giyawag nga ipahibalo dayon kini nga sa ilang pamilya mga opisyal sa baryo o kapulisan.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras samtang sa Northern Mindanao gipaspasan karon sa mga otoridad ang malukpanong search and rescue operation dito sa Mount Kalatungan na dito sa lungsod sa Malaybalay. Alang sa nahanaw nga 31 anyos nga hiker nga si Al-Harj Gomez Zamayla kinsa na discovering why bitbit nga opisyal nga permit sa iyang pagsaka. Gikumpirma ni Police Major Joan Navarro ang tipong maaba sa Police Regional Office at 10 ang katapusang nakita ng bigima ni atong Hunyo at 12 taliwala alas 8 hangtod alas 10 sa buntag doon sa Camp 1. Subay sa nakuhang report may appeal si Zamayla sa upat kaadlaw nga hiking activity uban ang kapin 80 ka mga hikers apan nasuta nga wala kini nikuha og visitor entry permit ug wala usab naging coordinate sa lokal nga awtoridad. Sa pagkakaroon nagtinabangay na pagpangita ang pangatukan rescue team kapulisan na 1004 maneuver company Pendro og mga volunteers sa apan nakapahinay sa operasyon ang lisod nga terrain kakuwang og signal ingon man daot nga panahon gumikan ini nanawagan ang PRO 10 sa unsa mga hikers or individual nga adunay kasayuran sa nimutangan nini maong big mga dinalian kining ipahibalo sa pangantukan municipal police station dungan ini gipahinungduman sa kapulisan ang publiko nga mahinungdanon gayud ang pagkuha og permit og pakigalayon sa mga otoridad sa pagsaka sa maong buntod aron nga malikayan ang samang insidente.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Pagumangkon giunay og luba sa iyang uyuan atong siren ang report gikan Joy FM Panggil Bay na sa linya si Ron Sumalinog.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
12: Usa ka 36 anyos nga lalaki ang naangol human sa giingong pagpangluba nga nahitabo sa Purok Dancing Lady sa Barangay Maluro, sakop sa siyudad sa Tanggob, probinsya sa Misamis Occidental. Ang biktima gila nga si Francis Ocapan Gandalao, usa kini kaulitao o kusiniro ang trabaho sa maong biktima. Samtang ang suspisado usab, gila sa pangalan nga Rosilier Mendez Ocapan, 74 anyos, biyudo o wala kini trabaho. Pareho kini nagpuyo sa usa ka panimalay. Sumala sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, dito sa sulod sa balay mismo nagsugod ang insidente. Human matod pa nga giduol sa iyang pag-umbangkon nga si Maria Estela Gantalao Bermudo si Rosilier. Matod pa magkuha kini sa form nga higdaan sa iyahang inahan. Apan matod pa nagsuko si Rosilier o gibunala niya si Maria Estela sa iyahang ulong abahin. Nakakita matod pa sa itabo ang igsuon ni Maria Estela nga si Francis Gantalao o matod pa milaban o misukol kini pinagi sa pagsumbag sa suspitsado sa isa kahigayon sa ulong abahin. Tungod nini mikuha sa ugkonsilyo si Rosilier gikan sa iyang kwarto o tungod nini nakita ni Maria Estela umidagan siya ngadto sa kwarto sa iyang igsuon aron makalikay sa maong grabe nga komputasyon. Apan gisundan siya sa suspitsado nga nagkupot gihapon sa konsilyo. Sa pagsulay ni Frances sa pagpugong o pagkuha sa maong hinagiban, siya naman hinoon ang giduslak o giluba. Naigo ang iyang tuong nga BTS, kamot o sakabahin sa iyang tiyan. Human ni ini, giatubang sa o bato pa o gipugnan sa lain usab nga individual nga si Walter Ocapan Gantalao, ang suspitsado. Nga mo hinundan nga nakahatag kinig higayon ni Francis nga makalingkawas gikan sa baong lugar og baton pa gidala dayon kini ngadto sa balay nga Tambalanan. Tungod kay matod pa nakaangkon kini og daghang samad samad sa BTS kabuk tiyan nga bahin sa baong biktima. Gani matod pa posible aduna kini igo samad sa iyahang tinae. Sabtang giaristo dayon sa kapulisan si Rosilier Ocapan sa lugar sa mga insidente. Nakabaton usab siya og samad sa walang kamot o gaulo. Narecover gikan sa crime scene ang usa ka itom nga sundang nga dunay gitas-on nga 42 sentimetro o usa ka aluminum nga kulon nga matod pa gituhoan gigamit sa maong nga insidente sa pagpuspos sa ulo sa biktima. Padayon pa nga ang imbestigasyon sa kapulisan alang sa tukbang pagsaka o papasaka sa kaso batok sa maong suspitsado. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat sa kaubang Renzo Malinog, gikan Panggilbe. Santang dito gihapong bahina sa Northern Mindanao, giatubang karon na ang usa ka controversial nga lakang human nga giaprobahan sa civic leaders o sectoral groups sa Cagayan de Oro City ang usa ka resolusyon nga mangayo og international recognition sa Mindanao isip usa ka federal state o ipasaka kini sa United Nations. Suma sa mga supporters sa maong inisiyatiba tumong ini nga ipasabot sa international community nga dugay na nilang giingong problema ang economic marginalization, uneven development o political inequality ilawom sa kasamtangang sistema sa gobyerno sa nasud. Gingon nila nga ang dugang autonomiya makadabang sa pagpapaspas kalambuan sa rehiyon o pagtubaga sa mga isyu partikular sa Mindanao. Among lakang nagatimaan sa usaka dako nga development sa padayon nga diskusyon na bahin sa political future sa Mindanao. Gipadayon sa mga advocate ang ilang panawagan alang sa masrapad nga pag-ila sa ilang aspirasyon sa self-governance o institutional reforms. Apan, wa pa'y klaro karon kung unsay mamahimong tubag niini sa UN o sa gobyerno sa Pilipinas sa maong resolusyon o gilauman nga musangpot kini sa dugang diskusyon na tali sa policy makers o stakeholders tibuok nasod.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang nagpada o dugang puwarsa karon ang Bureau of Fire Protection Bukidnon ngadto sa General Santos City og Sarangani Province aron motabang sa pagpadayon nining search and rescue og retrieval operations human ang kusong pagtayog dito sa maong dapit. Gibutyag sa usa ka official sa BFP Bukidnon nga napulo ka mga personal ang ilang gipada isip augmentation team. Walo ka mga miyembro ang unang gipakatapa samtang duha ang gikanayong nagsunod pagkasunod nga adlaw. Matud pa sa official, mag-andam o nag-andam na usab ang BFP Regional Office Attend sa laing team nga mupuli sa mga responders nga dugay na nga nag-operate sa disaster area aron masiguro nga padayon nga epektibo ang ilang operasyon. Gikumpirma usab niya nga nakatakda ang mga gipadala nga personnel sa pag-recover sa pipila ka mga biktima nga natabunan sa mga nahugno nga struktura tungod sa maong pagtayog.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras samtang unang CEST caravan sa Davao Oriental malampusong gipahigayon sa Governor Generoso. Atong sayron ang detalye gikan kang kaubang Erwin Umadhay.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
16: Gipahigayon sa lungsod sa Governor Generoso ang kauna-unahang Community Empowerment Through Science and Technology o CEST caravan sa Davao Oriental nga nagtumong sa pagduol sa mga serbisyo sa sensya, teknolohiya o inovasyon ngadto sa komunidad. Gitambungan kini sa mga lokal nga opisyal, kabataan-unan, mag-uma, mangingisda o mga ahensya sa gobyerno aron mapalambo ang kalambuan pinagi sa siyensya o teknolohiya. Lakip sa mga gipahigayon nga kalihukan ang pagpirma o pagdeploy sa Starbooks o Library in a Box, digital literacy training alang sa mga kabatanunan, aquaculture training para sa mga mangisda o good agriculture practices training alang sa mga mag-uuma. Matod sa DOST, ang CEST caravan o sa kaprogramang nagpaligon sa mga komunidad pinaagi sa teknolohiya o bagong pamaagi aron mapauswag ang panginabuhian o kalidad sa kinabuhi sa mga katawhan sa Davao Oriental. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras samtang natusak-tusak ang agi sa agi sa bala ang gisakyan sa dulo ka mga empleyado sa bangko sa dahang gipamusil gini sa wa mailing suspect o gitangag ang abot sa 1.6 million peso nga cash sa sitio Damilag Manolo 14 sa Bukinon kagahapon nga adlaw. Matod sa investigasyon sa PNP sa Manolo Fortich sa Municipal Police Station nga naitabo ang insidente alas 9:40 ang takna sa buntag samtang sakay ang mga biktima sa usa ka sakyanan padung sa Land Bank Manolo Fortich para i-deposito ang kwarta nga ilang nakolekta dugang sa taho kalit lamang kunong gibabagan ang ilang sakyanan og dayon silang gipamusil sa mga armado nga sakay sa usa ka pickup. Misulay pa kuno og sukol ang mga empleyado apan nakuha paghihapon sa mga armado ang bag nga gisudlan sa Shopee nga adunay sulod nga minilyon nga kantidad og dayong paspas misibat gining nga maong pickup truck. Ana-ana usab sa luwas nga kahimtang ang mga empleyado og wala kini maigo sa nagapungasing mga bala gikan sa mga suspek og kasamtangang gipailaom sila karon sa imbestigasyon.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras samtang dinhing bahina sa May Barm area padayon karon ang pagpalapad sa 6th Infantry Division og Joint Task Force Central sa ilang humanitarian assistance og disaster response operasyon na aron nga matabangan ang komunidad nga naapektuhan gayod ni ini nga pagtayog sa Mindanao. Sa Kampa Siongko, Maguindanao del Norte, gikan ayon na ni 6th ID Joint Task Force sa Central nga padayon na sila nga nagahatod garog limpyong tubig, relief assistance, transport support o seguridad alang sa mga residente nga naapektuhan sa Sok Sarjan. Sa Maasim Sarangani Province, nagdinamangay ang mga tinunan sa 10th OPIF Infantry Battalion Emergency Response Company Bureau of Fire Protection o 12 Forward Service Support Unit sa pag-deploy nining Mobile Water Purification Station sa sitio Linaw, Barangay Tinoto aron nga matubag ang kakulangon sa limpyong tubig dintong Dabida. Sigon sa report, anasa 600 kabang residente ang nakabenepisyo sa mga operasyon samtang anasa 190 kagalon nga limpyong tubig ang naproseso alang sa mga apektadong pamilya. Mitabang usab ang mga sundao o responders sa pagpanagtag nining relief goods gikan sa mga civilian volunteers alang sa mga residenteng milalin tungod nining pagtayog. Gawa sa relief operations, naghatag usab og manpower assistance sa crowd control o area security ang 105 Infantry Battalion sa ginpadagayan nga distribution sa ayuda ilawon sa Iglesia ni Cristo Lingap sa mamamayan program sa Municipal Evacuation Center sa Barangay Colon dito sa Maasim.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras samtang na dangat na sa musubra 1,200 ka mga kabarian ang na-deklara nga totally damaged o critically damaged samtang gina ginalili na karon nga ana sa kapina 40 million peso ang kinatibuk ang kantidad sa naguba nga mga pasilidad dito sa Lake Cebu. Kinanggi kanayon sa mayoran ini diin gipadayag niini nga di mosubra 200 ka mga pamilyang naapektuhan niini nga pagpamakwit gikan sa ilang mapuruyanan tungod sa epekto niining 7.8 ang pagtayog. Nakapatik usab og landslide ang halos tara mga baryo sa Lake Cebu kun asa lakip nining pinakabugat mao ang naapektuhan dito sa barangay Lamlahak.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:51 kadto higala ang kinatibuk ang laray sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
7: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Sa atong pagbalik mga balitang lokal human lamang inimpibila sa atong mga pahinumdom.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
17: Bilunga Gold, ang pagkar?
18: Ano po?
17: Eh, marubi na mga kakala ko kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
18: Ang imuha
17: ang tiil. Ang imuha tiil ko.
18: Oo.
17: Pero... Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa ko, sulyo ko.
18: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Tinig.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
19: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
20: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
19: 7-in-1.
20: Tapos po?
19: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Alas 5:53 ang atong oras, gahulat na rin ay ang atong higala gikan sa may Kinapawan City Public Market. Atong dawaton ang report, ana ko no siya dito sa may wet section din sa may Kinapawan City Public Market. Ana sa linya si Dinig 30 Junior Rapi.
7: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
21: Maayong buntag, mga katinig. Nag-ulang presyo karon sa isda o mga lain-laing seafood sa atong merkado. Padayon nga naapektuhan ang supply niini, ilabi na ang mga supply gikan sa Jensen. Sa mga isda sa lain-laing kadakon kada kilo, matambaka 280-300 kada kilo, galunggong 180-200, taman 130-140, barilison 280-300, barilis 300-320, tuna panga 280-300 kada kilo, tuna belly 300-320 kada kilo, bangus 240-250, tilapia 200-220, pantat 240-250 kada kilo. O sa mga special nga seafoods, pasayan nga dagko 380-400 kada kilo, kasag 400-420 kada kilo, alimang o mangcrab 800-850 kada kilo, pusit unukos nga gamay 150-170 kada kilo, pusit nga dagko 300-320 kada kilo, tahong 140-150 kada kilo, imo o clams nasa 180-200 kada kilo. O mao kana mga katinig ang mga presyo karon sa mga komon nga isda o mga pagkaon gikan sa dagat diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kini ang Tinig 30 Junior Rapi.
7: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat sa Tinig 30 Junior Rapi. Ning kasamtangan atong siron karon ang mga development, mga panghitabo sa may Pipalma area. Ara sa linya ang atong mabtikong kauban, Tinig 11 June Villas Toto.
7: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Kauban June.
22: Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Mas pagbubutihin ang Manon ng Traffic Management Unit o TMU dito sa munisipyo ng Misayas ang panghiwa sa trapiko at para sa mga bumabiyahing tricycle at iba pang uri ng pampublikong sasakyan. Sa ating panayam kay Ginoong Benedicto Villamoras, Traffic Management Unit Chief, mas paigtingin pa ng kanilang tanggap sa operasyon ng trapiko at pagtiyak na ang lahat ng mga pamamahala.

0: Mindanao del Norte at Mindanao del Sur ay nakasentro dito sa bayan ng Nitsaya. Maraming driver ang lumalabag sa patakaran dahilan upang sila'y hulihin at natitikitan. Ibinalita rin ni Ginoong Villamor na sinisimulan na ng lokal na pamahalaan ang proseso ng pagsuri sa mga pangkista ng mga tricycle na kung isa pa ito sa pindito sa bayan ng Nitsaya. Ang prangkisa o mga sasakyan na may prangkisa na dalawa o tatlo ang mga nagmamayari. Dito kasi napag-alaman na may mga tricycle na nakapangalan o may-ari.
1: Nawala si Kaubang Juna Villa Soto. Nawala ang signal ni Kaubang Juna.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Alas sa 5:50 yasyate ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang at tuding sa atong mga balitang lokal sa mga bundaga.
2: Tinig ng bayan!
1: Ato pa bang asulayan na pagbalik sa Kaubang June, ano? Samtang nga karong adlaw, agi ipadigayon o naghatag-anonsyo karon ang City Disaster Risk Reduction Management Office ang ipadigayon karong adlaw ang kinong hunat nining second quarter National Simultaneous Earthquake Drill. Karong adlaw kini alas 9 sa buntaga, hinungdan na nga adunay panawagan ang lokal nga pangamanan ngay mong seryoso ang maong pagbansay tungod nga alang kini sa kaluwasan sa matag pamilya ingon man nga sa matag gambalay.
2: Nang bayan, tinig nang bayan.
1: Kaubang June.
0: Itong si Ginoong Villamor na mayroon talagang dumadating, hindi mo maiwasan, no? At para sa mga nasa labas ng Mitsaya, kitang-kita naman na ilipa na ang mga nagbibiyahing mga payong-payong dito dahil sila ay mula pa sa Datu Piang, Datu Salibo at Northern Kabuntalan na sumisento ng kanilang ekonomiya o mga kailangan komersyo dito sa Mitsaya. At pinapayagan silang makapasok dito sa teritoryo ng Mitsaya basta mayroon lamang silang sariling terminal at hindi nakikiagaw o nakikipagkumpetensya doon sa mga tricycad na lehitimong taga Mitsaya. Dahil nga naman ang purpose ang naman talaga nila ay hindi bumiyahe dito sa loob ng Mitsaya kundi bumiyahe papasok ng mga pasahero at palabas araw-araw. Ay, hindi sila direktang makikipagkumpetensya sa mga tricycad. Maliban pa rito, dapat rin umanong kumpleto mga papel sa dala-dala ng mga driver na mga payong-payong na ito katulad ng ORCR, driver's license at registrado ang kanilang payong-payong sa LTO. Nananawagan si Ginoong Villamor na dapat sumunod ang lahat ng humihira na patakaran at magpagtulungan sa kanilang kampanya tungo sa matiwasay na biyahe ng lahat ng Mitsaya Premio. Maging malaking benepisyo din umano kasi ang pagkakaroon ng mga registradong mga sasakyan at ang mga driver na mayroong driver's license dahil ito ay malaking tulong para sa seguridad dahil hindi nagagamit ang mga sasakyan na ito sa mga kriminalidad. Yan ang latest sa balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig mayroon June Villasoto na gulat.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Daghang salamat Kaubang Juna Villa Soto. Samtang didong bahina gihapon sa may Pipalma area, no, gipadigayon sa Bigawayan National High School ang Information Education Communication Campaign na kalambigit sa tamang pagduma sa solid waste o pag-amping ining wildlife. Uguman pa nga kinaiyahan tumong sa aktibidad nga gitampungan sa 200 ka mga magtutunga nga palapdon pa ang ilang kaibawo o kasayuran. Kalambigit sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 o Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act nga para hong nagtumong nga ampingan ang kinaiyahan og palibot subay sa DepEd Order number 72-2003 nga nagpalig-on ining Youth for Environment in Schools Organization nga nagsulong sa mga programang may kalambigitan sa Ecological Solid Waste Management, Greening Initiatives og Clean Up Drive.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Ipunto alas 6 na ang atong oras sa higala kadto ang kinangkuban sa unang hunat sa atong balitaan. Karong adlaw nga Huwebes sa petsa 18 buwan sa Hunyo tuig 2026.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Kaya salamat sa inyong pag-uban gani sa atong trumanon. Siyempre atong kauban karon ang Joy FM Pangil Bay sa Northern Mindanao o Joy FM Davao Oriental. Kinisitin 43 sa John Andro Tabugok Mayong Buntag, kanatong tanan.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni puti og ni hamis ang

0: kapatis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
1: Hermosa Kojic, kanang si, na, wala akong dugas, ito naman si mga wakuat, kanang, kanang kutsi, nawala kutsiya, ito't maka, kadang sinurot na sabon.
0: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
1: Kung ako isa, usog ko mukhaon. Iyan ka ning isa, buyag ko patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
1: Pero matagbong ka, sa imun na ako, sa humalina ko mahap, imun na akong yaki.
3: Kung saan ka yaki, katong Kidi Yaki Vitamins?
1: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Wag gayod ko nung maglisod pagpanganak si Jihan Seding na taga Bago Aplaya, Davao City. Tungod kay gakabdos pa lamang niyaan, permidayaan maghaplas ng Yaki Liniment Oil. Tapos yang kanaan mga anak, madayaway isabing mga lawas. Tungod kay Kidi Yaki Vitamins, yak vitamina nilan.
5: Maura kong ginagamit kaning haplas nga Yaki Oil. Wala dyan ko naglisod pagpanganak. Wala dyan ko'y panuhot. Yan na pugoy anak nga maguwang duha ka buok Yaki Vitamins po na ako sila niya kung hindi sa ilang kaon ilang tulog hanto doon gamit pa na mo ang Yaki Oil.
4: Amuyaan kay mga utaw yung Yaki Liniment Oil hasta Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo gayod yaan. Agaw, angayan lamang gayod na suwayan mayo. Mapalit yaan sang tanang Rose Pharmacy o sang tanan na mga butika o sa mga pinili na mga tindahan.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.

0: Soto.
1: And majority floor leader si Mig Subiri. Ang ubang mga officers di po kabalo kung sa mga setup. But of course, we have to expect na soon na makompleto na na. Ganahan ba ka kay Win Gutsalian?
0: Somebody who instills discipline, kinahanglan unifier ro.
1: Okay.
0: Oo. Kinahanglan po taas o public accountability. Kana bang ampingan ang imahin sa Senado as the bulwark of democracy. Di man po ko personal nga nakaila sa iya, pero kinahanglang i-prove na niya nga mga virtues.
1: Aha. Minority floor leader di ay si Alan Peter Cayetano. You like him?
0: Balanse. Still remains to be seen. Ang importante, Rom, gusto na ko itong trabaho, ta. Dili ta ulipon.
1: Anyway.
0: Whosoever is sitting up there. Pero we are enslaved by our commitment to the people. Kita ka ta anak no mga alajuk.
1: Ako if no? If I am given to or I am asked to choose no kang Win Gutsalian, of course tama tayo mong giingon. But at this point in time wala siya gitong unifying factor, but in terms of kadtong leadership, I think there are or napay mas maayos sa iya ha. Si Alan Peter Cayetano, anong na minority leader mo na siya, daghan pag mas maayos sa iya niya among the minority. But anyway, atong lang hisgutan, dahil ito pag hisgut, kauban na ito ang atong guest, no?
0: Yes, lugay biya ni Muning paabot ming, no?
1: She's close to your heart.
0: Yeah, to my heart, kay ato ning friend.
1: Mm.
0: In fact, ang akong tawag ani Rom Mutya. Matingala ang uban.
1: Siya sa Idana?
0: Siya.
1: Ah, siya ang Idana.
0: Inhidwana ang isa.
1: Ah, okay.
0: Go sige. Back to the myth, Greek mythology.
1: Aha. Anyway, mga katinig, we are so lucky, no? Kaya sa pilakadlaw na nato ningin pa ning kamutan nga makahinabi, makauban ninyo dito sa Tinig ng Bayan. Finally, she is with us now. None other than Framer...
0: Framer Christy Painaga Melia.
1: Aha, kompleto gyud.
0: Presidente ni Rom sa Southern Philippines Methodist College. Og dili lang ni diri, kung dili kuan pud kini, key figure pud kini sa Board of Women's Work. So dili lang national or Pilipinas, kung dili even in international bodies sa Southern Philippines or sa Methodist, no? Pero pinaka-importante gyud, she is a psychologist by profession and a development worker by perspective.
1: So, welcome. Magandang umaga po, Ma'am Framer.
2: Good morning. Magandang umaga, Kuya Ronnie at Ate, Ate Ina.
0: Yes, good morning.
2: Good morning.
1: Kumusta po? Long time no here.
2: Oo nga, para bang na-busy talaga ang mundo, no? Kasing busy ng Senado, kasing busy ng mga pangyayari sa mundo. Pero okay lang naman po ako.
1: Umpisahan po natin ng balitaktakan, how was yesterday sa Senado? Mga kaganapan, anong take po ninyo?
2: Para bang hindi naman na tayo nabiglado na, no? Parang na-anticipate naman natin talaga na merong mga ganyang mangyayari, no? Kasi nga, nakikita naman na natin, napapansin natin, so ibig sabihin meron na rin mga anticipation na mangyayari. Dahil nga hindi talaga, sabihin natin hindi ganun ka-stable yung ating government, at alam naman natin na merong mga, kumbaga, dalawang panig, tatlo, marami pa. So medyo ini-expect natin na hanggang kailan kaya ito tatagal? Dalawang araw, tatlong linggo, isang buwan, no? Pero ang gusto lang sana natin mangyari, kahit pa siguro meron tayong mga ganitong anticipation, ay yung kahit pa paano, merong assurance ba sa atin na magiging maganda pa rin naman sana ang takbo ng buhay ng mga tao, no? So yung nangyari po kahapon, hindi, para sa akin, hindi pa yun ang siguro final. Baka after a while, meron na namang mangyayari ulit.
1: For sure, tulad po ng lindol, marami pang aftershocks.
2: Yes, kundi,
0: social after
2: siya. Kasi hindi pa naman nagpapahinga ang isang panig eh, 'di ba? Parang nag-a-outwitan lang sila sa bawat isa. So, tas meron din namang iba na palipat-lipat din, no? Alam natin na hindi naman sila ganun ka-loyal, kaya yung nangyari kahapon, pwedeng magtagal ng ilang linggo o pwedeng sa susunod na linggo, iba na naman ang pwedeng mangyari.
1: Mm-hmm. Puntahan lang po natin itong lindol, yung literal na lindol, no? Dahil napakarami po ng mga victims, meron na yatang more than 800 aftershocks, no? Itong lindol na ang epicenter ay nandito sa may Sarangani, o yung tinatawag na Cotabato Fault. So, napakarami po ang mga biktima. Una, pwede ba nating paano siya dapat tingnan nung mga taong bayan, mga fellow
0: at ng mga biktima?
1: Citizen, yung mga biktima, paano dapat la ito i-take at ano yung the best coping mechanism? At eventually, yung moving on?
2: Ang tingin ko, ang pinaka-importante sa Pilipinas, no, ay magiging handa tayo dahil matagal naman na sinasabi sa atin na maraming fault, maraming pwedeng disaster sa mangyari sa Pilipinas, hindi lang ang lindol, no, kasi nasa Ring of Fire nga tayo. At ang isa sa pinakasabihin natin siguro, yung uniquely terrifying, no, sa lahat ng mga disasters or calamity or natural calamity ay itong lindol, no, dahil hindi lang siya minsan mangyari, no, hindi kagaya ng flood, hindi kagaya ng ang tawag dito yung halimbawa sunog na after sa mangyaring yon tapos na, pero ang earthquake ay meron pa siyang mga aftershocks, no? So meron siyang foreshock, meron siyang yung talagang ito yung pinaka main, no? At meron siyang mga aftershocks. Kaya kino-consider ito na isa sa mga terrifying, kumbaga, no, na pangyayari dahil nararamdaman talaga ng ating mga paa, no? So meron siyang iba't ibang impact, meron siyang physical impact, meron din siyang mga psychological impact, no, na kahit pa kumbaga tapos na yung aftershock ay nararamdaman naman natin. Mm-hmm. Kaya tingin ko ang pinakaimportante dito ay magkaroon talaga tayo ng pangunawa, no? Pangunawa. Ano nga ba itong earthquake? Nang sa ganun, kumbaga, alam mo kung anong gagawin mo, no? Mm-hmm. Pagka nakikilala mo kung sino yung iyong kaharap, nakikilala mo kung sino yung iyong magiging kalaban, so mas alam mo kung ano yung iyong gagawin. So pinakauna, tingin ko, maintindihan natin kung ano talaga yung nature nitong tinatawag nating earthquake. So, ang earthquake ay ang pagyanig. So, before pa talaga yung pinaka-main na pagyanig, meron siyang mga foreshocks, no? Medyo mahina-hina. So, pagka nakaramdam ka ng pagyanig na hindi masyadong malakas, i-anticipate mo na yon, no? Na posibleng merong mas malakas. At pagka naramdaman mo na talaga yung malakas, i-anticipate mo pa rin na meron siyang mga foreshocks at mga aftershocks. Mm. At ang aftershocks ay hindi lang siya minsan nga umaabot ng hundreds, minsan umaabot ng thousands, dahil in reality, buhay ang mundo, no? Mm. At pagka buhay ang mundo, kagaya ng isang tao, ay humihinga. So ang earthquake ay ang pamamaraan ng ating mundo sa paghinga, no? Kaso lang, kagaya ng ating paghinga, minsan mabagal, minsan mahina, pero kung meron tayong nararamdaman at napapagod, mas malakas yung ating paghinga, no? Mm. So mapapansin mo yan kung medyo mainit ang mundo, no? So siguro mas malakas at mas marami yung pangyayari sa loob, no? Doon sa tinatawag nating core. So kung meron na mga bitak-bitak, ay mas magiging mabilis at mas magiging malakas yung pagbitak-bitak, no? Mm. So kung maintindihan natin kung ano talaga yung nature ng earthquake, so kumbaga yung anticipation, yung takot natin, ay pwede din nating makontrol. Ngayon, knowing na meron talaga siyang effect, no? alamin natin ngayon kung ano yung mga posibleng epekto sa atin. Merong dalawa yan, no? Yung tinatawag nating immediate at yung tinatawag nating long term. So yung pinaka-immediate, no, kaagad-agad mararamdaman mo, ito yung mga tinatawag nating emotional, no, at mga cognitive reactions. For example, di ba, meron tayong tinatawag na hypervigilance. So konting galaw lang, di ba, ang iba talagang napapasigaw na kasi, oy, meron na namang mga pangyayari, no. Ang iba naman, kung masyadong matindi yung kanilang experience, no, na trauma sila, natakot sila, eh pwede magkaroon ng tinatawag nating phantom earthquake, no? Para bang phantom of the opera. Alam mo naman talagang hindi siya totoo, pero ang pakiramdam mo totoong totoo, no? Kaya every now and then, parang ina-anticipate mo na yayanig naman ang mundo, no? Ang iba nito, sinasabi nila, tinatakot mo na yung sarili mo. Pero para sa kanila, hindi nila tinatakot yung sarili nila, kundi talagang totoong natatakot sila, no? So, isa pa ay yung tinatawag nating anxiety and panic, no? So, actually, hindi naman lahat-lahat ay pare-pareho yung magiging reaction, no? Mm-hmm. So, merong iba na sabihin natin, kahit, kumbaga, hindi lahat-lahat sa 1,000 na tao, 1,000 talaga ang magkakaroon ng trauma. Pero malamang, merong iba, merong mangilan-ngilan na magkakaroon ng trauma. Depende kasi yan kung paano tinitake ng isang tao, no? At kung paano niya sabihin natin, nakokontrol din yung kanyang emotions. Ganun pa man, yung sinasabi natin ngayon ay ito yung mga general, no? Mm-hmm. Kadalasan general na nagiging reaction ng tao. So, sa emotion, itong hypervigilance, no? Yung tinatawag nating phantom earthquake na kahit wala naman, pakiramdam mong totoo, no? Or magkakaroon ka ng anxiety and panic dahil nga sa pangyayari, no? Ma'am. Ang iba naman, hindi sila nagpapanik pero nagkakaroon sila ng parang feeling of being detached, no? Hindi nagiging totoo or emotional numbing, no? Kumbaga nananumb ako, hindi ko na siya mararamdaman. Kasi sinasabi natin, merong tatlong general na reaction ang isang tao pagka merong stress sa harap niya, no? It's either ang taong ito would fight, no? So, ibig sabihin talagang paglalabanan niya yung stress, or would flight, no? Ibig sabihin talagang tatakbo siya mula dun sa stress, or would freeze, no? Mm-hmm. So, hindi niya na alam kung ano yung kanyang gagawin. So, depende kung ano yung ating mga defense mechanism or coping mechanism.
1: Ma'am, no? excuse me ma'am. Opo. What explains the three different reactions? Bakit hindi pwedeng isa lang yung reaction ng lahat ng tao?
2: Parang hindi masyado maganda yung ating connection po, no? Naririnig niyo ba ako?
0: Yes, loud and clear.
1: Loud and clear. Baka po ang What about this time, ma'am? Ito po. Aha, nag-i-echo na nga eh.
0: Miss Rainer.
1: Hello.
2: Apo, sige.
1: Okay na po.
2: Meron po kayong...
1: Narinig niyo po ako?
2: Okay na.
1: Aha.
2: Apo.
1: Aha. Ano, what explains nung pagkakaibang tatlong klaseng reaction? Bakit hindi pwedeng isa na lang? Natatakbo na lang lahat?
0: Or flight na lang lahat? Or fight na lang lahat?
2: Sinabi natin na mayroong tatlong general reactions, ano? It's either you will fight, you will flight, or you will freeze. Na sinasabi. Meron palang pang-apat, no? Bago lang ito na-discover, yung sinasabi nila mag-fawn. F-A-W-N. Na parang walang nangyari. Tumatawa sila, no? Na para bang akala mo okay sila. Yun pala, isa yun sa mga mechanisms.
0: Para bang denial, miss?
2: Oo, parang denial siya, no? Parang denial, more or less. Pero, medyo nagtatagal kasi akala mo okay lang siya, pero every now and then ay medyo bumibigay, no? So, ang tanong, bakit ganito yung apat, no? Kadalas, depende po kung paano natin, kumbaga, paano habang lumalaki tayo, paano tayo pinapalaki ng ating mga magulang, no? or habang lumalaki tayo, ano yung mas madali para sa atin, no? Pag ikaw ba nag-freeze, nakukuha mo kumbaga yung desired result mo, no? Hindi mo maramdaman, para kang nagnanumb at magiging okay ka lang. Or pag ikaw ba ay nag-flight, nakatakbo ka, makukuha mo yung desired result mo, magiging masaya ka dahil nakaiwas ka, no? Or yung kung ikaw ba ay kumbaga mag-fight, no? Or kung, saan doon? So ibig sabihin, etong apat na reactions na ito, hindi lang siya minsan mangyari sa iyo, kundi mula nung bata ka, para bang ito yung kadalasan mong ginagawa at nagiging beneficial sa iyo, kaya kahit sa paglaki mo ay dala-dala mo yung kung saan man doon sa apat na yon. Or merong pagkakataon na nagagamit mo rin talaga yung apat na yon, depende kung ano yung sitwasyon na no.
1: Okay. Ma'am Framer, masasabi ba natin ito ay yung ating reaction will depend on paano tayo ni-raise? Will it be also dictated partly by our core values?
2: Sandali lang po. Talagang medyo parang mahina ang aking signal sa inyo. Pinakailangan ko yata mag-change ng location.
1: Yeah. What about this time off?
2: Ayan.
1: Sige. Yung sharing reaction po, is it basically dictated by paano tayo lumaki or
0: pinalaki
1: or yung core values natin?
2: Opo, kasi lahat naman ng ating mga ginagawa ay merong kinalaman kung paano yung ating experience, ano? Merong mga tao na sabihin natin siguro medyo matapang, no? At okay lang na magiging matapang siya. Kaya kadalasan ang gagamitin niya would fight, no? Kasi nung bata siya, for example, magkakapatid sila, no, marami, tapos kinakailangan niya talagang lumaban, no? At kumbaga nagiging beneficial sa kanya, kaya kahit sa paglaki niya, palaban talaga siya, no? Meron namang iba na, for example, kung lalaban siya, alam niya na talagang tatamaan siya, so kinakailangan niya nalang mag-freeze, no? Kaysa sa lumaban. Kaya habang paglaki niya, di ba, may mga tao na napapagalitan o di kaya may nangyayari sa kanya, hindi lang siya nagsasalita. Nag-freeze lang siya kasi beneficial sa kanya yun. Ano? So, kumbaga yung ating mga coping mechanisms at mga defense mechanisms, kadalasan meron talagang kinalaman yun kung paano tayo lumalaki. No? At kung ano man yung ating mga coping and defense, pwede siya mag-change. So, for example, freeze ka lang ng freeze, tapos merong, kumbaga, nag-undergo ka ng therapy at nakita mo na hindi naman pala kinakailang mag-freeze sa ganong sitwasyon. Pwede ka naman palang magtakbo, pero pwede ka naman palang mag-flight, di ba? At hindi mo naman ikamamatay at hindi mo ikakasira kung mag-flight ka. So, siguro sa umpisa, medyo hindi ka pa ganang ka-confident sa yun yung gagawin mo. Pero kung natanggap na siya ng isip mo at napapractice mo, magiging confident ka na. Yun na yung kadalasan na magiging normal response mo kapag ka ikaw ay, kumbaga, kapag ka ikaw ay nasa hanap ng isang stress.
1: Balikan po natin itong mga backweight po. Dahil, of course, marami na tayong nakita, marami tayong na-experience sa gera sa Mindanao, dito sa mga kapatid nating mga Moro, bansang Moro. Grabe talaga yung epekto ng evacuation. And in fact, maraming mga kaibigan tayo na involved lang sa pag-assist ng mga evacuate at hanggang ngayon hindi pa nakaka-recover sa kanilang ano, medyo nagkaroon ng epekto sa kanilang state of mind. Now,
0: parang na-imbibe nila yung mga negative at masakit na experience.
1: Parang na-absorb nila lahat, no?
0: The healer, the pain in a healer.
1: So, ngayon po, ano po ang dapat? Hindi naman siguro dapat, dahil halos marami naman sigurong dapat din. But normally, ano yung pinaka ma-advise natin na dapat gawin as coping mechanism ng mga victims themselves, kasi iba rin yung mga yung coping mechanism nung naapektuhan lang dahil naka-witness.
2: Sige, marami tayong considerations, ano. Ang isang consideration doon ay ang experience mismo. Pangalawa, yung kanyang personality, no. Pangatlo, yung kanyang coping. Pang-apat, yung mga support group, no. Mm-hmm. So, gaya na sinasabi ko, kahit pa 500 tayo na nakaranas ng the same experience, may pwedeng iba-iba yung ating magiging reaction, no. Merong iba na hindi na kinakailangan magkaroon ng tinatawag na PSA or psychological first aid, no. Pero merong iba na kinakailangan talaga nila ng stress debriefing, no. So sa amin, kumbaga kung magiging, sabihin natin, systematic tayo, no, scientific tayo, kadalasan ang isang tao na na-expose sa isang trauma, no, merong at least 4 na immediate na pwedeng gawin, no. So ang number 1 ay yung tinatawag nating stress diffusing. So i-diffuse yung kanyang stress, no. So gagawin niyan within 48 hours doon sa pangyayari sa kanya. So sabihin natin na earthquake, no. So paano ito i-diffuse? So kinakailangan niyang makaiyak, kinakailangan niyang makatakbo, kinakailangan niyang makaalis, no. Kinakailangan niyang makapag-express ng kanyang damdamin.
1: May kwento.
2: Pero sabi, oo, pero sabi natin 48 hours after. Pero kadalasan sa Pilipinas, pagka nagkakaroon ng psychosocial intervention, hindi natin kaagad-agad nagagawa within 48. So umaabot pa siya ng mga 7 days or 2 weeks, no? Mm-hmm. Kasi siguro iba din yung level ng resilience ng mga Filipinos. Ikumpara natin sa mga Western, nasanay na sila na kaagad-agad ito nangyayari. So, ang pinaka sabihin natin immediate ay itong stress diffusing within 48 hours. Then, how it is being done? How it is being done?
1: Yes po.
2: So, yung pag-diffuse, no? For example, iba kasi sa psychological aspect, pero gawin natin halimbawa meron kang pigsa. So paano mo i-diffuse yung pigsa? So pwede mo siyang lagyan ng medyo malamig-lamig, no? So hindi pa yun pumuputok, hindi pa yun lumalabas, pero dahil merong malamig na nilagay, for example, yung dahon ng alubati, no? Or merong ointment, so hindi masyadong mararamdaman ng buong katawan yung sakit kasi nakaramdam ka ng konting lamig. Now, sa amin, sa psychological point of view, merong 3 points, no? Merong 3 steps kung paano gagawin yan, no? Hindi ko man masabi ngayon, no? Dahil medyo technical siya, pero for example, merong kang makikilala, no? So makita mo, ay, merong taong iba maliban sa'yo, no? Tapos mabibigyan ka ng konting panahon para makapag-open up, pero hindi pa yung buong-buo talaga, kundi ang tatanungin lang sa'yo, ano yung immediate na pangangailangan mo ngayon, no? So kadalasan, ang sagot natin doon ay ang basic, no? Basic food, shelter, clothing. So pagka nakita nila na meron akong kakainin mamaya, meron akong matutuluyan, so yung takot niya ay madi-diffuse, no? Then, pangatlo doon, pag nakita niya na, ay, may merong visibility. Pagka nangyari uli, meron akong malalapitan. So, magkakaroon ng tinatawag nating diffusing, no? So, ang iba, after ng diffusing, okay na sila. Mahahanap na nila yung kanilang sariling coping. Pero merong iba naman na hindi pa sila magiging okay with the diffusing. So, gagawin natin ngayon tinatawag nating psychological first aid, no? Yung pangalawa, no? Kaya magkakaroon na ng first aid. So, sa psychological first aid, para lang pinakasimple, yung 3 L's na sinasabi, 3 L. Look, listen, and blink, no? So, ikaw mismo na pumupunta doon, yung first aider, tingnan mo kung ano yung kanilang mga pangangailangan. Masabi man nila o hindi, nakikita mo na yon, no? Nakita mo, meron ba siyang sugat? Nakita mo, meron, kumbaga, hindi na ba siya nakakatulog? So, tingnan mo, gamitin mo ngayon yung iyong mas malalim na pagtanaw, na pagtingin, no? Then, maliban sa pagtingin mo, kinakailangan mo rin i-validate. Pakinggan mo sila kung ano yung kanilang mga karanasan, kung ano yung kanilang masasabi, no? Then, pangatlong L natin ay link. So wala naman talaga tayong dala-dala, no? Pero meron siguro tayong mga kakilala, no? Kaya mananawagan na tayo kung sino ang merong ganito, ganyan, no? O di kaya pupunta tayo doon sa proper authority para malaman nila kung ano yung pangangailangan. Then after that, so yung medyo malalim-lalim, no? Ay yung tinatawag nating stress debriefing, no? Gaya ng sinabi ko, sa 500, malamang merong 300 dyan na kahit wala kang gagawin, magiging okay lang sila. Malamang merong 100 dyan na pag ginawa mo yung stress diffusing, okay na sila. Pero malamang meron pa rin 50 dyan na kailangan nila ng psychological first aid. At malamang meron pa rin 20 dyan, no? Or 10 dyan na kinakailangan nila ng stress debriefing, no? So ito, yung sa stress debriefing, hindi lang siya madadala sa pagkain, hindi lang siya madadala doon sa pakikinig, kundi kinakailangan niya ng mas malalim na intervention, no? So meron ng 7 steps, kumbaga, no? So hindi lahat-lahat ng mga responders ay pwede rin gumawa ng stress debriefing. Meron lang din mga ilan-ilan na trained, no? Tapos after ng stress debriefing, malamang lahat sila okay na, no? Pero malamang meron pa ng isa dyan na mas kinakailangan nila ngayon ng referral dahil nagkaroon talaga ng psychiatric effect sa kanya, no? Hindi lang yung hindi siya makatulog, kundi mas malalim na trauma ang nangyari sa kanya. Kaya assessment lang naman, no? Ang kinakailangan natin. So kung tatanungin ano yung pwedeng gawin, pinakamaganda kung merong pangyayari, no, yung in place yung ating LGU, meron ka agad mag-a-assess ilan sa kanila ang kailangan ng diffusing, ilan sa kanila ang kailangan ng PSA, ilan sa kanila, no, after sinagawa yon hanggang sa magiging okay yung buong community. Kasi minsan, kahit pasabihin natin yung buong community okay na, pero merong isa na sabihin natin na medyo, kumbaga yung ating layman's term ay nabaliw. Merong isa naman nabaliw dahil doon sa lindol, no, at tuloy-tuloy at hindi siya nagagamot, magiging traumatic pa rin yan siya sa buong community, no? Kaya kagaya sa atin sa grupo ng Katambayayong, no, on 22, no, that will be on Monday. So nangyari 'yon, nangyari yung lindol nung kailan ba 'yon, mga 2 weeks ago, pero sa 22 pa kami makakapasok para gawin yung psychological first aid. Kasi meron na kaming dalawang mga kasamahan na pumunta doon para mag-assess, kumbaga nagkaroon ng degree. At sa pagpasok, merong mga 75 na mga tao na nangangailangan ng psychological first aid. So, yung isang lugar na yon ay mahigit 3,000 sila, pero 75 lang ang nangangailangan ng sinasabi natin stress ng psychological first aid, no? So, medyo technical, pero ang kagandahan ngayon, Kuya Ronnie, ang mga tao, no, ay, kumbaga, medyo, ano na sila, aware na sila, no, ng mga, itong tinatawag natin na psychological first aid or mga debriefing. Mm-hmm. Nakakakita na rin kami ng pinupost sa Facebook mismo ng mayor, no, kaya maliban sa 22 na gagawin sa Sarangani sa July 6 to 11. So that will be one full week ay pupunta kami sa JAS, no, Jose Abad Santos para gawin yung thorough psychological, sabi namin, psychosocial and spiritual intervention. So maglalagay ang isang team doon ng isang linggo para ma-assess kung ano yung kanilang mga pangangailangan. At ang mayor mismo, no, yung nag-post na yon. So, kumbaga, ang kagandahan ngayon, hindi lang hanggang relief. Alam nila na hindi lang hanggang relief, no, yung pagkain, ng pangangailangan ng mga tao, kundi pwede na rin, no, kumbaga nakita nila na, ay, kailangan din pala etong psychosocial and spiritual interventions sa mga tao ng community kasi merong iba na nangangailangan ng ganito.
0: Yes, Ms. Framer, kahapon na interview din ng Tinig ng Bayan ang isa sa focal person sa Jose Abad Santos, itong just nabanggit mo na pupuntahan niyo July 6 to 11. But prior to that, sabi mo meron kayong 22. Saan ding area ito, Ms. Framer?
2: Oh, sa Kampaw. Kampaw, Sarangani, no? Yung 22 sa Kampaw, Sarangani. So, merong 75 families na nag-request ng psychological first aid.
1: Yung request po ay basta lang ba ito? Anytime at kahit sino po pwede mag-request, mag-respond kayo or may kinakailangan pang initial na proseso?
2: Opo, kung merong mag-request, kung meron lang kaming kakayanan, no? Hanggat merong magre-request, ay magre-respond kami. Pero meron din kasi kaming limitation. Hindi naman talaga kami, sabihin natin NGO na nakatutok doon, isa lang naman kaming school na merong extension program. So, tinitingnan din namin kung meron kaming kakayanan, magsasabi kami ng yes, no, full. Pero kung wala kaming masyadong kakayanan, etong ginagamit namin, yung psychological first aid, yung 3Ls natin. So, tingnan namin, look, listen kami, makinig, pero pwede namin i-link, no? So, meron tayong, kaya very important yung mga networks, no?
1: When you say,
2: naman, Kuya Romy,
1: when you say namin, sino po yung mga kasama ninyo? At ilan po sila?
2: Oo, ito.
0: Pwedeng kasama ang tinig?
2: Ang pinaka-exigit na kasama namin ay ang simbahan, no? Ang simbahan, ang school kasi ay nakapag-train na rin, ilan na ba kami? Nakatapos na kami ng 6 batches, no? Ng certificate in mental health. At sa bawat batch, merong mga 25 ng mga estudyante all over the Philippines, no? So, ito yung aming immediate network. At halos lahat sa kanila ay nasa simbahan. Yun yung first na connection namin, no? Na network namin. Pangalawa, dahil naging teacher ako, no, ng psychology noong bata-bata pa ako, nagkataon na yung mga estudyante ko noon, mga doctor of psychology na sila, no? At meron na rin silang mga sariling grupo at samahan. So, nini-network din namin yon. So, sasabihin namin, baka kaya niyo naman dyan, no? For example, sa General Santos City, meron na kaming network doon dahil yung isa sa aking mga estudyante noon ay PhD in psychology na, no? At meron na siyang hawak, no? Ganon din sa Davao, sa Surigao, no? So, very important sa ganitong trabaho natin, yung networking. Kasi hindi naman lahat ng mga requests ay kaya natin tugunan. Pero kung medyo malawak-lawak yung ating network, no? Ay pwede natin ibigay sa kanila. Ito yung isa sa L, sa psychosocial, yung link na ito.
1: So,
0: Miss Framer, ito napaka-technical na bagay, pero kung meron tayong tinatawag na paralegal, paramedic, sa psikolohiya, ba pwede itong i-impart? Like, para psychosocial, para halimbawa mga NGO na may humanitarian concern, can they be trained para maging kabahagi?
2: So, ang ginagawa natin, very safe, no? Kasi sabi nga natin, pa-specialize din ang ginagawa, no? Ang pinakamataas natin, pag meron ng mga psychiatric, so hindi na siya pwedeng gawin ng kahit sino man, no?
1: Pero yung LLL po,
0: yung mission,
1: LLL.
2: So, sabi natin nga, yung specialized, hindi na siya pwedeng gawin ng kahit sino man.
1: Okay.
2: Pero, kung merong konting training, yung psychological first aid, pwede siyang gawin ng kahit sino as long as meron siyang training at as long as ready siya sa ganitong gawain. Kaya, yung tinatawag siguro natin kung paralegal o para psychology, so hanggang sa psychological first aid, so pwede siyang gumawa ng stress diffusing, pwede siyang gumawa ng psychological first aid, no? Hanggang doon. At malaking bagay na yon kasi ang tingin ko, no, sa population ng mga Filipino, ang taas ng ating coping mechanism, ang taas ng level ng ating resilience. Na kahit ang minsan nga, nabigyan mo lang siya, no, ng kanyang pangangailangan, kahit minsan, pwede na siya kaagad naka-get by, no?
1: Sa hirap nga naman ng buhay, hindi pa ataas yung resilience natin.
0: Kahit sa politika, grabe ang resilience.
2: Sanay tayo, di ba? Kahit kaya may mga nangyayari dyan sa Senado, di ba?
0: Yes, resilient pa rin.
2: Pinagtatawanan pa rin natin. Pero ang isa sa mga analogy ko sa mga Pilipino, di ba mahilig tayo sa poso, yung bomba, no? Minsan nawawala ng tubig, pero kinakailangan lang ng pakati, kinakailangan lang ng dalawang basong tubig, doon bomba mo lang, lalabas din yung sarili ng tubig. Parang ganyan ang Pilipino, no? Mabigyan mo lang ng konting tulong, mabigyan mo lang ng konting push, mabigyan mo lang ng konting attention, ay makahanap niya na rin uli yung kanyang sariling strength.
1: Pero yung gusto ko balikan yung sinasabi niyo po, na dapat yung ating mga interveners ay dapat ready sila. And when we say ready, ibig sabihin meron silang enough training, no, or background about dun sa gagawin nila. But at the same time, part din ba nung kanilang readiness ang pag-absorb at pag-release? So, paano nila i-release yung na-absorb nila na stress?
2: Opo, hindi ka pwedeng magiging first aider, psychological first aider, kung hindi ka rin marunong ng self-care. Dahil mapupuno ka, no? Kabahagi talaga yun ang characteristics. Mayroon mga tao na tanggap lang ng tanggap, pero pagkatapos na burnout na siya, hindi ka pwedeng magiging psychological first aider pagka hindi ka marunong
1: may mga ways naman po siguro.
0: Para makapag-release. Or else mabuang kagyod sa ka pag-imbibe lahat ng experience.
2: Opo. Kagaya nitong gagawin si Jazz, no? Bakit ganun siya kahaba, no? 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 days. So, 1 day papunta doon. Then, yung next 4 days, tuloy-tuloy na trabaho yan, no? Alam yan ni Miss Ruby dahil nung nasa Manay sila, libo-libong mga tao, iba't ibang mga communities sa isang araw, tuloy-tuloy yan after 4 days na gagawin nila, gagawin namin yung psychological first aid.
1: Hindi ba kayo rin nasa Manay din kayo?
0: Sa Manay, joint yung sa Manay.
2: Sa Manay.
1: Oh, nasa doon din si Miss Framer.
0: Andun talagang team niya, no?
1: Okay.
0: May Kapatiran Foundation, ang dami.
1: Sorry po, na-distract kayo.
0: Sige, miss. Oo, patuloy po.
2: Then, after ng 4 days na tuloy-tuloy, bago umuwi, meron kinakailangan ng self-care, no? So, sila naman ang kinakailangan mag-debrief. So, meron ding session para sa mga first aiders. Then, kung malapit sa dagat, pwedeng maligo, no? O di kaya kain-kain bago umuwi. Para yung magiging experience would be full. Hindi lang nila maalala yung hirap at pagod, maalala din nila yung kanilang sariling strength. Then on the last day sa 11, eto yung pag-uwi. Kaya kung mapansin nyo, hindi nagmamadali kasi talagang gagawin siya. Parang operasyon, alam mo na mag-o-opera ka ng heart o mag-o-opera ka ng lungs. So, hindi po pwedeng nagmamadali, no? Kinakailangan in place ang lahat. Or else, baka nasa operating room pa lang or nasa operating table, mamamatay yung iyong pasyente o yung doktor ay hindi makakatagal ng sabihin natin 10 hours na nakatayo, no? So, kabahagi yan. So, ang isa nga, ngayon pa lang, no? So, last week pa lang, alam na namin na magkakaroon ng 22. Sabi ko, mag-exercise na. Kinakailangan ng ayusin ng diet. Kinakailangan ng uminom ng vitamins.
1: Pati pala diet, no?
2: Para pagdating doon, pati yung diet. Dahil pagdating doon, hindi ka naman na makakakain ng gulay, di ba? Wala namang magluluto para sa'yo. So, ngayon pa lang, kinakailangan maayos na yung iyong pangangatawan sa gagawin sa 21, sa 22 and 23. You know?
0: Yes, Miss. Maalala ko with veteran journalist Atom Araulio, nung mag-responde sila sa lugar ni Richard Gomez, Leyte ba yun? Dumating sa point na sila ang kailangan, siya mismo, kailangang i-psychosocial kasi na-imbibe niya at nahihirapan talaga siya sa nakita niya na experience. Yun bang directly, nawala ng parents, tapos mga bata na nasa edad 3, 4, 3, 7, 11, orphaned. So medyo mabigat talaga ang experience, lalo na death, miss, no? Anong threshold pag namatayan talaga, miss?
2: Yun ang tinatawag natin secondary trauma, no? Hindi mo naranasan, pero dahil narinig mo, no, o di kaya nakita mo yung reaction sa iba, magkakaroon ka ng secondary trauma, no? So one time, siguro umabot na rin talaga ako dun sa ganun, na-imbibe ko, nagkaroon ng secondary trauma, hindi ko magalaw yung aking likod, no? Nagkaroon ako ng frozen shoulder, nagkaroon talaga ako ng stiff neck. So nung gumawa naman ako ng aking sariling self-care sa pamamagitan ng acupuncture, no, at sa pamamagitan ng pagpapamassage na sabi sa akin, ano ba yung traumatic experience mo, no? At sa maniwala kayo, habang tinutusok ako, iyak talaga ako ng iyak. So, na-release ko yun, no? Then after that, sabi ko, oh, okay na naman ako, no? So, dapat tayo ng mga psychological first aiders ay matuto tayo, no? Na tulungan ang ating sarili dahil sa totoo lang, marami pang mga natural human need, no?
0: Yeah.
2: At kung ano-anong calamity.
0: May El Nino pa, Miss Framer, yes. Coming. So, ang dami.
2: Totoo yan. Totoo yan.
1: Actually, talking about stress, hindi lang dito sa ano eh, hindi lang dito sa nakukos ng mga natural calamities. Kasi may kasama tayo na na-stress siya sa mga fake news. Na-stress siya sa mga nangyayari sa Senado, sa mga maleta, sa mga corruption. May mga ganun din po. So, paano, anong advice nyo? Paano i-cope up itong mga ganito?
2: Number one, i-control mo yung haba ng exposure mo sa social media.
1: Mm-hmm.
2: Dahil alam mo naman na mga fake ito, alam mo naman na pare-pare yung sasabihin. So, alam mo na, huwag ka nang araw-araw din na makikinig. Huwag naman yung umaga hanggang gabi na makikinig.
0: I-broadcaster siya, kailangan niyang mag-scan ng mga news.
1: Ngayon, kailangan niyang mag-monitor.
2: Kailangan niya mag-rationalize, no? Kaya meron iba't ibang pamamaraan. So kung narinig mo na yan, huwag ka nang magalit. I-rationalize mo na yan. Gaya ng sinasabi ko sa akin, ina-anticipate ko na pwedeng mangyayari uli sa susunod. Hindi pa ito yung end, no? Kasi kung mataas din yung iyong anticipation, mangyari o hindi, at least ready ka. Kaysa sa magiging reactive ka na magalit ka na magalit.
0: Or masyak ka.
2: Wala ka control over that.
1: Ma'am Framer, balikan natin itong ano, interesting kasi itong mga nangyayari sa Senado. Hindi man siguro maganda na mag-label tayo ng karakter ng bawat isang tao. But siguro in a few words, may babanggatin lang kami mga tao. In few words, how would you describe them? Una, Sherwin Gatchalian.
2: Si Sherwin Gatchalian kasi ay parang nakilala ko siya nung college pa ako.
0: Wow.
2: Nandito sa Bulacan. So alam ko na meron na rin naman siyang mga ginagawa. Kaya sa mahabang panahon din siya na nasa education, so sa init na circulation, nakikita naman namin na merong ginagawa. Kaya kung titingnan mo, medyo mas balance siya sa kanyang personality mo. At medyo nag-iisip siya ng matagal-tagal. So hopefully, ay magiging balanced din siya dyan, magiging cognitive, no? At based sa kanyang, sa pagkakilala ko sa kanya, ay gagawin niya kung ano yung mas nakakabuti sa mas nakakarami.
1: Mm-hmm.
0: Is he a unifier sa tingin mo?
2: Siya, magiging unifier.
0: Oo.
2: Hindi, no? Kasi parang mataas din naman yung respect ng bawat isa sa kanya, no? Kasi by nature, old man yan, no? Dito, no? Old man. So, alam naman natin sa Filipino psychology, pagka yung isang tao ay medyo nasa mataas at alam mong mapera, di ba? Kahit hindi mo sabihin mag-respect, ay magre-respeto. So, malamang yung mga kasama niya na pwedeng madala sa money ay magkakaroon ng ibang pagtanaw sa kanya, hopefully.
0: Narinig ko, nag-monitor ako, narinig ko si Loren who belongs to the other camp, to the former majority, sabi niya, pag-join na nila sa afternoon session, sabi niya, no problem kasi Sherwin is intelligent.
1: All praises.
0: Pero tinitingnan ko rin kung totoo ba ito sa loob ni Loren, matalino, hardworking, ano pa yun, sabi pa siya na respetado. I recognize since 13, I will support sa leadership niya. So yun narinig ko kay Loren.
1: That's Loren.
0: Ito naman si Loren, miss.
2: Nawawala kayo. Si Loren?
0: Yes. How about Loren?
2: Si Loren. kilala natin siya na matagal, no, sa media. Pero iba na kasi ngayon yung kanyang sitwasyon, di ba? Noong nasa media siya, alam natin na very straight siya, pero nung nakapag-asawa na rin siya ng politician at meron na rin siya mga anak na politician, siguro pwede rin magbago yung kanyang perspective. Pero ang pwede lang natin sabihin, we hope, no, na dahil na andyan sila at meron silang kakayanan na mag-influence, sana mahanap niya pa rin talaga kung ano yung nakakabuti para sa marami, no? Hindi lang yung palipat-lipat siya ng kampo, kundi sana mahanap niya kung ano yung nasa kakabuti para sa nakararami.
1: Alan Peter Cayetano.
2: Si Alan Peter, kilala natin siya sa pamamagitan ng kanyang tatay, di ba? So yung kanyang tatay noon, ang napakagaling, no? Oo, senator. So, kaya siguro sila, pero alam mo, iba na kasi yung sitwasyon na dalawa kayong magkapatid na nasa Senado. Wow, ibang klase yan, no? O merong mag-ina na nasa Senado, ibang klase yan. Meron na kasi yung usapin ng power. Kaya minsan, pagka naramdaman natin kung ano yung benefit ng power, no, sana ay magiging empowering tayo, no? Rather than mas gugustuhin natin ng power. Sa tingin lang naman, kung baga sa unang tingin, wala naman akong personal na encounter talaga sa kanya, makikita mo na magaling siya, no? Pero hindi natin alam din kung ano yung mga motivations. Ang sa akin lang talaga generally na pwede ko sabihin ngayon na naandyan sila, sana panghahawakan nila kung ano yung calling nila at sana gamitin nila yung power nila para magiging empowering sila, na magbigay ng empowerment sa mga tao. Hindi yung every now and then makita na, oy, iba na naman, oy, ano na naman, no? Parang nakakakaba. Pero sa akin, kahit kinakabahan ako, nakukontain ko yung kaba ko kasi alam ko 24 lang naman sila eh. Mm. Pero alam din natin na yung 24, ito lang yung mukha, pero meron pa rin ibang forces sa likod ng 24 na yan na kinakailangan din natin maging ready.
1: Ah, pero anong take nyo po na until now, it's Alan Peter Cayetano and I think Robin Padilla na lang po ang hindi nagpapakita sa Senado sa kanilang mga sessions at committee meetings. What does this say of the two persons?
2: Sandali po. Pakiulit, Kuya Romy. Hindi ko masyadong nakuha.
1: Until now po, dalawa na lang si Peter Cayetano at saka si Robin Padilla. Ang so far, hindi pa nagpapakita sa mga sessions at committee hearings ng Senado. What does this say about their personality? Hello? Murag nawala man?
0: Yes, Ms. Framer?
2: Ruby, parang mas napipick up kita. Ano yung simple na question?
1: Sige na, Bor. What about this time? Ano? Ms. Framer? Hello? Hindi niya ko madungog. Hello?
0: Mutya, ang tinatanong ni Romy, dalawa na lang daw sa 24 ang hindi pa nag-step in sa Senate with the new leadership, no? Sherwin Gatsalian. Hindi nagpakita
1: si Cayetano at saka si Robin
0: Padilla at saka si Alan Peter Cayetano. Ano daw ang take mo or basa mo nito?
1: Mukhang...
0: Hello, Miss Framer.
2: Uh-oh.
1: Are you still there?
2: Hindi ko. Sorry, naglalakad na ako sa daan. Ang dami kasi yung mga kahoy dito sa aking okay. Siguro dito na sa loob dito.
0: Nasa Cavite kasi si Miss Framer. Yes, Miss. Ano daw yung hindi pagpapakita ni Alan Peter Cayetano at ni Senator Robin Padilla? Anong ini-indicate nito sa basa nyo?
1: Nagmuragula lang yun.
0: Baka nakaharang ang mga puno. Kasi ang Cavite, napuntahan ko yung ano ng parang compound ng Southern Philippines Methodist College or yung napakagandang ano ng religious group nila, Rom, no? Marami talagang mga matitingkad na puno. Kaya siguro naghahanap ng open space. Ms. Framer.
1: Naputol na siya, Rubs. Naputol na siya.
0: UTC pala. Union Theological Seminary.
1: Naputol na si Ms. Framer. Sayang, no? Daghan po ito at pangutana siya.
0: Ako untang ipangutana. What makes fanatism so cohesive.
1: Fanaticism.
0: Oo, fanaticism. Yun bang, wala kang nakikita kahit ano pa yung facts sa paligid, basta diregyud ko. Pakamatyan ako ni. What's the psychology behind? What makes people so fanatic? Kana unta akong gusto ma kuan rom, no?

0: Oo, ang tinatanong ni Romy, hindi pa daw nagpapakita si Senator Robin at si former President Alan Cayetano. Ano daw ang basa mo dito? Anong mga
1: inyong... What does this say of their personality?
0: Yes.
2: Una, siyempre, alam naman natin, gustong-gusto talaga ni Alan, di ba? Paano Senator Alan, na hindi lang maging senator, kung pwede siguro maging president, gusto rin niya at president, di ba? So, siguro, tingin ko naman personal level, masakit, kumbaga, masakit para sa kanya, napalitan na rin siya, no? At alam din naman natin si Robin medyo may pagka very expressive or emotional. So, hindi na lang yung level ng kanilang friendship, ba? Hindi naman natin yung senator. Sila din yung mga prime movers part. Ang siguro ang tingin ko lang dyan, meron silang gustong gawin, meron silang iniisip maliban sa nasaktan siya sila dun sa mga pangyayari. So, kaya nga sa expect na lang tayo kung ano pa ang mga susunod na pwede mangyari.
0: Eto miss, ako na lang magtatanong, pero sabi rin ni Kuya Romy mo, yan, gusto ko rin yan na question. Anong, what makes the people, the group of people, so fanatic? Yun bang mag-clinch talaga, even if sabihin mo na marami ng mga facts na nakapalibot, pero ayaw talagang bumitaw at magpakamatay, yun mi din eh, bisag unsay mahitabo.
1: Tulad ng diehard Duterte supporter, yeah. DDS.
0: Gagaya daw ng mga DDS na nakikita mo na hindi talaga kumakalas at they have their own pathway. What makes fanaticism?
2: Sige. Pwedeng maraming dahilan, magbibigay ako ng ilan. Number one, yung tinatawag natin need for cognitive shortcut. Pagod na kasi ang tao, no? Ayaw niya na mag-isip. So sa halip na mag-research siya, tingnan ko ano yung mga economic policy or ano yung sociology, ano yung pangyayari. Titingnan niya na lang sino yung mga seems trustworthy, no? At i-a-adapt niya na lang kung ano yung kanya mga worldwide views. So kung halimbawa, nagustuhan niya si Robin Padilla sa kanya mga dating role, no, sa pelikula, nakita niya na, ay, magmamahal ito, maging sino ka man, ay, okay na to, no? So yung number one pa, sabi natin, need for cognitive shortcuts, pagod na kasi ang mga tao. Yung heuristic ba, no, ayaw ko na, gusto ko na lang yung madali. So kung tingnan niya, no, makakasave ito ng mental energy. Number two, di ba, mahilig tayo mga Pilipino, meron tayong Elastic Man, meron tayong Darna, meron tayong kung ano-anong supernatural. So, natural din sa isang tao na mag-identify siya ng power, kumbaga, yung protector archetype.
1: Superhero.
2: Sino yung may protector archetype sa kanila? So, nakita niya, halimbawa lang, no? Si President Digong, nakita niya, ay, kaya niya talaga akong pangalagaan. Ay, kaya niya talaga akong... Kumbaga, pag nagsabi siya, ako ang bahala. Ay, ito yung gusto ko na archetype, no? So, ma-identify niya na rin yung kanyang sarili. So, kumbaga, doesn't matter kung merong economic instability or mataas yung high crime. Basta, nakita niya yung strong man, no? Nakita niya yung hero na merong superpower at nagbibigay ng promise of absolute safety, kumbaga, and simple solution. So, okay na ito, no? Kaya alam natin, pagka nagsabi na si Darna na ding, ang bato. Ah, okay na yon, no? The number three, merong tinatawag na cognitive dissonance reduction, no? Medyo scientific ito. Although tinuturo ko ito, minsan, publicly, pagka nakapagsabi na tayo na I love ganito, no? I love ganyan, no? I love Digong, I love Papay Digong, or I love BBM. Tapos publicly, nasabi mo na yan, so mag-a-align na, magiging part na siya ng iyong image. Kaya kung halimbawa, yung taong yon na talagang publicly nasabi mong gusto mo siya, tapos nakasama siya sa skandal, no? O meron siyang nagawa na something hurt, na something harmful, mahirap sa'yo na i-admit yon, no? Kasi magkakaroon siya ng mental discomfort. Kaya magkakaroon ka ng dissonance, cognitive dissonance. Yung cognitive dissonance, alam mong mali, pero gagawin mo pa rin, no? Example, pinakamadali example yan. Alam mo na yung sigarilyo hindi nakakabuti sa'yo, pero gagawin mo pa rin. Bakit?
1: Waiting
2: hahanapan mo siya ngayon. ng dahilan.
0: Wala na yung tinudanay. Mutya, wala yung tinudanay daw ba? Kay ang imong friend ni. Parang hindi pa kumakalas.
2: Sa sigarilyo. So, magkakaroon na siya ngayon ng rationalization ng brain

0: ignore mo na or i-deny mo na ngayon yung mga flaws, no? At magiging obedient ka na at sasabihin mo, oh, well, smoking is not good for my health, but it's good for my mood, di ba? So, so ganun din yun yung politician. Kahit nakita mo may mali, hahanapin mo pa rin talaga yung mabuti sa kanya. So, ito yung tinatawag natin cognitive dissonance.
1: Pangalawa po.
0: So, sa Pilipinas, merong social and cultural drivers, di ba? So, yung ating tribalism, yung ating group. So, pag Mindanao yan, Mindanao talaga yan. Pag Luzon yan, Luzon talaga
2: regionalistic.
0: Yan. Regionalistic. So,
1: Pero, excuse me po, more than that, ano, sa Pilipinas, maraming mga relihiyoso. At of course, ayoko magbanggit ng any denomination, pero meron mo talagang mga very religious people na sa panahon na minura-mura, kunwari ni Duterte, na pinian niya yung kanilang Diyos, wala silang imik. Pero ngayon, nakakulong si Duterte sa Daheg, sinasambit nila yung kanilang Diyos na sana tulungan yung nag-PI sa kanilang Diyos. Yeah, ito ang hindi ko maintindihan.
2: Paano ito connect? Uh-huh.
1: Hindi maintindihan ng mentality.
0: So, ang aking magiging sagot dyan doon sa pangalawang cause, no, yung identification with power, protector, archetype. Mm. So, malamang, ang Diyos kasi malayo eh. Alam natin, nagpe-pray lang tayo pero wala namang talagang diretsong kasagutan. Mm. Samantalang si Tatay Digong, diretso talaga. Mm. No,
1: patay ka agad.
0: Oo. So, nakita niya, mas madali ito, no? Mm. So, mas malapit ito. Kaya kahit may pananampalataya ka, mahaba-haba pang mga isang itong dadaanan, samantalang ito, diretso lang sa kamay. So, mas mataas, kumbaga, yung pananalig nila kaysa sa doon, sa pananalig sa Diyos, no? Na kinakailangan nilang hindiin sa Diyos na protektahan. Yes po.
2: Yung sinasabi mismo ni Tatay Ligong, anong klaseng Diyos niyo yan? Nakapako, paano kayo tutulungan? But it makes no question, no? Well, anyway, matter of siguro, hindi ba ito dapat mas malaliman na faith? At lastly, Miss, ang ganda pa sana pero lumampas na tayo. Ano na lang ang magiging panawagan mo, lalo na yung tinatawag natin, yung sinasabi mong dissonance?
1: Cognitive dissonance.
2: Anong magiging
1: Psycho 101 yan eh.
2: Oo. Anong dapat pang antithesis o pangontra dyan para bumalik tayo sa realidad? Hindi ito imahinasyon, hindi ito drama, pero ano, dahil at stake ang 119 million Filipinos. Anong dapat na cure?
0: Ang pinakapanlaban lang naman sa cognitive dissonance ay critical thinking eh. Wag kang mag-stop critical thinking pa rin na andun pa rin yung pagtatanong, di ba? Pero paano yan? Sabi ng EDCOM sa kanilang report, medyo walang critical thinking ang ating mga estudyante.
2: Hindi
0: nga makabasa, di ba?
2: 6 years delayed.
0: Yes, 6 years delayed. So, paano ngayon ang critical thinking na mangyayari? So, siguro, number one, unahin natin yung ating edukasyon, no? Ibalik natin. Kasi kahit ang mga teachers ngayon, wala na rin masyadong critical thinking dahil napagod, cut and paste na rin sila, di ba? Mm. So, ang ating, ako personally, ang aking hope dyan ay nasa media, yung totoong media. Kasi ang mga media minsan nagagamit din para magkondisyon. So, kung merong mangilan-ngilan pa rin na merong critical thinking, malaking bagay. At sana yung ating pulpito, no, magkakaroon pa rin ng critical thinking para hindi naman lubusan na mawawala na talaga yung konsensya ng bayan.
1: Mm-hmm. Maraming salamat po sa inyong panahong binahagi sa Tinig ng Bayan.
2: Mutya, salamat.
0: Maraming salamat din sa inyo. Hanggang sa susunod.
1: Ayun, maganda. Siya na mismo nagsabi hanggang sa susunod.
2: Namartahan niya ni Romy.
0: Okay. Sige po, maraming salamat.
1: Ingat, good luck.
2: Salamat, Mutya. Okay. So, kato, Rom, no? Murag nag-education 101 dito, psychological tendencies na to ng mga Pinoy.
1: Pero siya ko na kaya itong manager.
2: Oo, ano siya ako na ning oras. Mabalita na ko.
1: Anyway,
2: to end it up, kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
1: Dinig Dos, Romy Iluswan, nag-aingon, dagang salamat sa iyong pakiguban ka na mo, huwag nang hinaot kami nga unta sa tanang higayon, Lunes, ha, hangtod Sabado, alas 6, hangtod alas 7:30, mag-uban-uban kita. Ayaw ka mughawa, kayo musunod tayo ng atong alas 7, balita, magandang morning, kanato hurot.
3: Unsaon mo ni uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
3: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
3: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
3: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
3: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
5: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
5: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
7: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangita og cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa Checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos Cellphone Repair, accessories and download Summer Promo.
8: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
9: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
10: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretso na abot na dere.
11: Oo.
10: Iko pag testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. E wala na kalakaw.
12: Ang music station ng Yaki Broadcasting System.
9: Itama po inyo mga oras. Anong oras? Ganap na nga alas 7:13 na.
13: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa...
12: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog o layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
9: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Huwebes at 18 sa buwan po ng Hunyo 2016. Hulyo 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental.
12: Headline.
9: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, abot sa 27 mga mag-asawa ang ikinasal ng Bureau of Jail Management and Penology sa kasalang bayan sa BGMP Region 10.
12: Headline.
9: Samantala, pagkawala ng break ang dahilan ng pagkadisgrasa ng isang truck na maghatid sana ng tulong para sa mga napiktuhan ng lindol sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental.
12: Headlines.
9: Backhoe gagamitin naman na panghukay sa dam na nag-ipon ng maraming tubig sa bahagi naman ng Jose Abad Santos at ito'y tinawag na napakadelikado ayon sa lokal na pamahalaan.
12: Headline.
9: Samantala, nationwide simultaneous earthquake drill nakatakda naman na ngayong araw nito.
12: Headline.
9: Chinese national na huli matapos na tumaka sa isang checkpoint sa Linamon sa Lanao del Norte.
12: Headline.
9: Samantala, sa ibang mga balita sa Davao City, abot naman na sa 48.6 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad.
12: Headline.
9: Sa Malaybalay City, Bukidnon, Mrs. Patay, sugatan naman ang kanyang mister matapos na napagkamalang mga rebel din ang tropa ng militar.
12: Headline.
9: Sa ibang balita sa probinsya ng Cotabato, kung saan ay narisolba na ang rido ng dalawang magkalabang pamilya sa Matalam, Cotabato ayon sa 72nd Infantry Battalion, Philippine Army.
12: Headlines.
9: Mga residente ng boundary ng Balong at Manaulanan sa Tugunan Barm, lumikas dahil sa umiinit na tensyon.
12: Headlines.
9: Detalye ng mga balita, susunod na.
14: Hello?
11: Hello po, ako po si Abby Willor. Alam pa ninyo mga kids, Hidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Hidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
14: Mapalit na sa mga butika.
15: Asa namin in town ng akong bana, oy? Guryo! Guryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, ilig mahapon. Ang sa mag-yong sikreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, isag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
16: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
17: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
18: Nagadita man ko, wala man ko lang pataka lang sa kaon.
17: Nagamintin ka gapos ang Serpentina?
18: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
17: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
19: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.

0: Ginap lang nga alas 7:19 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunay mga balita sa Kidapawan City. Na aresto ng mga otoridad ang isang top 10 most wanted person na taga Midsayap, Cotabato sa ikinasang search warrant operation ng tropa ng City PNP, katuwang naman ang tropa ng Midsayap PNP at Cotabato Provincial Police Office. Kahapon na arestong naturang suspect sa bahagi ng Barangay Amas, Kidapawan City. Makaraang na mataan ang kanyang presensya. Ayon na sa report ng Kidapawan City PNP, nag-asanib puwersa sila ng Misaya Patracker Team at Cotabato Provincial Police Office at Kidapawan City PNP. Inilunsad ang operasyon alas 4:30 kahapon ng hapon na nagresulta sa pag-aresto ng isang alias Dodong 45 anyos na taga barangay Palungugin na Midsayap, Cotabato. Sabisa ng warrant of arrest inilabas ng Regional Trial Court Branch 18 sa Midsayap na may petsa ng Mayo 29, 2026 dahil sa kasong may kinalaman sa paglabaga sa Article 266 ng Revised Penal Code. Kasalukuyan ng Himas Rehas ang naturang suspitsado. Samantala, sa Matalam, Cotabato, na aresto naman ng mga otoridad ang isang babae dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ikinukonsidera rin top 10 most wanted person na sa bayan ng Matalam, ang naturang suspect na kinilala nga si alias Res, 28 years old, may asawa na residente ng Barangay Kilada, Matalam, Cotabato. Sa bisa ng warrant of arrest nilabas ng Regional Trial Court of Branch 22 sa Kabakan, Cotabato, dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 ay nahuli ang naturang suspect. Samantala, sa Kabakan, Cotabato, isa pang sangkot din sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga ang na-aresto naman sa ikinasang search warrant operation sa sityo Lumayong, Barangay Cayaga, kahapon sa bayan ng Kabakan. Inilala ng Philippine Drug Enforcement Agency ang na-arestong suspect. Si alias Teng, 20 years old, na nakuhanan ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 22,000 pesos. Nakuhanan din ito ng baril na M14 rifle, may magazine at mga bala. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, umas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 at Illegal Possession of Firearms and Ammunition ang kinakaharap ng naturang suspitsado. Alas 7:22 ng oras, samantala, kinundin na naman ng lokal na pamahalaan at ng Midsayap PNP ang naganap na pamamaril nitong nagdaang araw sa barangay Poblasyon na 7. Ayon sa Midsayap PNP, patuloy nilang iniimbestiga ng naturang kaso para matukoy ang responsable sa naturang krimen. Matatandaan na biktima ng pamamaril ang dalawang individual na nakilala nga sina Tony alias Tony na taga Barangay Kapimpilan na Kadayangan SGA Bar at isang alias Vincent, 57 years old, na nadamay lamang sa naturang pamamaril. Ayon sa PNP, patuloy ngayon ang kanilang pangalap na impormasyon para matukoy kung anong motibo ng krimen at mapanagot ang mga responsable. Sa Tulunan, Cotabato, nasunog naman ang isang tahanan sa bahagi ng public market ng Barangay Sibsib, Tulunan, Cotabato, kung saan ayon sa Bureau of Fire Protection na abot sa mayigit 120,000 pesos na naging pinsala sa naturang sunog. Mabilis namang nakapag-responde ang mga tauhan ng BFP kaya't naapula ang naturang apoy. Balita mula naman sa Alameda, Cotabato, na aresto naman ng mga otoridad ang top 1 most wanted person sa ikinasang operasyon na kamakalawa sa barangay sa sityo Coronado, Barangay Nado. Ang suspect na si alias Jackie ay naharap sa kasong panggagahasa. Ito'y naaresto ng mga tauhan ng Alameda PNP sa bisa ng warrant of arrest na nilabas naman ng Regional Trial Court Branch 17 sa Kidapawan City. Ang naturang suspect ay Himas Rehas na sa kasalukuyan. Lumikas naman ang mga residente ng boundary ng Barangay Balong at Manaulanan sa Tugunan SJA Barm dahil na rin sa umiinit na tensyon gawa ng rido o away pamilya. Napilitan nga nag-alsabulutan ang mga residente ng Barangay Balong at Sityo Gawang ng Barangay Manaulanan nang makatanggap ng report hinggil sa pagpasok ng mga otoridad sa kanilang lugar kagabi. Ayon sa mga residente, natatakot sila na baka mauwi sa bakbakan na naman. Itong mga nagdaang araw ay mainit ang tensyon sa naturang lugar dahil sa naganap na labanan ng magkalabang pamilya. Tinutukoy ng ilan na sa mga residente na katuloy naman na sa bahay ni Barangay Kagawad Teng Lantawan, habang ang iba naman ay lumikas patungo sa mas ligtas na lugar. Agad namang kumilos ang Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities para pahupain ang tensyon. Balita mula naman sa Manolo Fortit sa Bukidnon, aabot sa 1.6 million pesos na cash ang natangay ng mga hold-upper ng pagbabarilin ng kotse na sinasakyan ng mga empleyado ng isang cooperative bank. Sa bahagi naman ng Barangay Damilag, Manolo Fortit sa Bukidnon, naganap ang naturang insidente kahapon na kung saan ayon na sa ulat ng Bukidnon Provincial Police Office, patungo sana sa isang branch ng Land Bank sa Manolo Fortich ang mga empleyado ng isang community bank sa naturang lugar at idiposito ang 1.6 million pesos na halaga ng pera kung saan sila'y hinarang ng mga kalalakihan ang sinasakyan nitong kotse sa bahagi naman ng Sityo Miranda, Barangay Damilag. Dito'y pinagbabaril pa ang kanilang kotse. Matapos na mawala ng kontrol ang driver sa naturang kotse na minamaneho nito, ay napunta ito sa flood canal sa gilid ng National Highway ng Camp Pabia Road. Dito na nilapitan ng mga suspect at tinangay ang 1.6 million pesos na halaga ng pera. Ang naturang pera ay pag-aari ng livelihood cooperative ng mga farmers organization sa naturang lugar. Samantala sa Bukidnon pa rin, patay naman ang isang babae at sugatan ng kanyang mister matapos silang pagbabarilin umano ng mga sundalo ng mapagkamalang mga rebelde sa bahagi naman ng Sityo Mahayag, Barangay St. Peter, Malaybalay City, Bukidnon noong nakaraang Hunyo 15. Ang biktima nga si Nenita Buscada, nasa tamang nasa hustong gulang, ay nasawi sa naturang pamamaril. Ginagamot naman ang kanyang mister na kasalukuyang nasa ospital. Ayon naman na kay 88IB Philippine Army Commander Lieutenant Colonel Arnold Bautista na nagsasagawa ng patrol operation ng mga sundalo sa lugar nang mapansin nila ang mag-asawa na pinaginalang may mga dalang mga armas na biglang tumakbo ang mga ito nang makita ang mga sundalo. Lumabas din sa investigasyon na ang mag-asawa ay pawang mga nangangalap lamang ng kahoy upang magkaroon ng pambili ng mga school supplies para sa kanilang mga anak. Inamin ng militar na posibleng nagkaroon ng pagkakamali sa pagkakilanlan ng mga biktima, kaya nagsasagawa na ngayon ng masusing investigasyon. Ganap na ang alas 7.27 na, balita mula sa Davao City, aabot naman na sa 4.8 million pesos na halaga ng Cebu ang nakumpiska ng mga otoridad sa mga ikinasang anti-drug operation sa Region 10 at maging sa Region 13 ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency noong Hunyo 17 o kahapon. Ang naturang mga halaga ng illegal na droga ay kanilang sinira, kasabay naman ng pagdiriwang ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Ang aktibidad ng PDEA 11 at 13 ay magatuwang na kanilang isinagawa para ipakita sa publiko ang kampanya laban sa illegal na droga, ang naturang distraction activity. Ay kasabay naman o alinsunod naman sa ipinatutupad na Republic Act number 9165. Balita mula naman sa Lanao del Norte, na aresto ng mga otoridad ang isang Chinese national na sumubok na tumakas sa isang checkpoint. Ang 62 anyos na Chinese national ay nahuli nang ito'y habulin ng mga otoridad sa barangay Samburan, Linamon, Lanao del Norte, kung saan nakuhanan pa ito ng ilegal na mga minerals sa barangay Suarez. Ayon sa report ng PNP, pinigil ng mga tauhan ng First Provincial Mobile Force Company sa Lanao del Norte ang minamanihong Ford Ranger na may plate number CAV2191, subalit mabilis itong tumakas. Dilan upang hinabol ito sa ikinasang pursuit operation. Dito na nahuli ng mga kapulisan sa Lanao del Norte at ng Iligan City PNP ang naturang suspect sa bahagi ng Purok 16 na barangay Suarez, Iligan City, at na-recover ang naturang 840 na kilo ng mineral ore at ito ay nasa pangangalaga na ngayon ng Iligan City PNP. Naharap naman ang naturang Chinese national ng mabigat na kaso.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
4: Panali kay Bugno, mga kaibigod sa mong agod, kaya naman sa basakan. Kaya plus anak ko. Yaki oil among gamit karon. Tapos nagainumpod ko og Yaki capsule.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Sweetheart, ready na!
6: Wow, ka-sweet ba, oh?
5: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
5: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
6: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ikaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
5: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Unya, sweetheart, ha?
7: Imperial Appliance Plaza.
8: Appliances ba ang hanap nyo?
7: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulan? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
3: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
9: Brogo ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud sa gabi, dinamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong noo.
3: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat
6: dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
0: Oras, ganap na nga alas 7:33 na.

0: Ginaptang alas 7.30 i-3 ang oras. Samantala, mga dagdag na mga balita, balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Erwin Umadhay.
1: Opisyal ng inilunsan ng Danawan Elementary School sa Sitio Danawan, Barangay Pichon, Caraga Oriental ang school-based feeding program sa ilalim ng temang mas sustansyang tanghalian saya sa paaralan. Layunin ng programa na mapabuti ang kalagayang nutrisyon ng mga mag-aaral at mahikayat ang tamang pagkain upang maging mas malusog at handa sa pagkatuto. Bilang isang last mile school, malaking tulong ang programang ito sa pagbibigay ng masustansyang pagkain na makatutulong sa pagpapalakas ng katawan, pagpapabuti ng konsentrasyon at aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral sa kanilang mga aralin. Ayon sa pamunuan ng paaralan, patuloy nilang sinusulong ang mga programang sumusuporta sa kapakanan at pag-unlad ng mga mag-aaral dahil naniniwala silang ang isang malusog na bata ay mas handang matuto at magtagumpay sa pag-aaral. Sa ibang balita, nagsagawa ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRMO sa bayan ng Baganga, Davao Oriental, na ang kanilang second quarter accomplishment meeting upang talakayin ang mga nagawa, hamon at mga hakbang para higit pang mapalakas ang kahandaan ng bayan laban sa mga kalamidad at epekto ng climate change. Kabilang sa mga tinalakay ang pinakabagong weather updates at climate outlook, gayon din ang mga paghahanda at contingency plans kaugnay sa posibleng epekto ng El Nino. Binigyang din ang kahalagaan ng maayos na pagplano, wastong pamamahala ng mga resources at pagpapalawak ng kaalaman ng komunidad upang mabawasan ang panganib at pinsala sa mga pinaka-apektadong sektor. Sa nasabing pulong, inaprubahan din ang panukalang 2027 Annual Investment Plan na naglalaman ng mga prioridad na programa at proyekto para sa pagpapalakas ng disaster preparedness at resiliency ng bayan. Patuloy namang nakikipagtulungan ang MDRMO sa iba't ibang sektor upang maprotektahan ang buhay at kabuhayan ng mamamayan laban sa mga sakuna. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7.35 ng oras, samantala dagdag na mga balita. Wala namang mapaglagyan ang kasiyahan ng may 27 mag-singirog nang sila'y ikasal sa kasalang bayan na pinamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology BJMP-10 sa isinagawang mass wedding kung saan sinagot naman ng lokal na pamahalaan ng Iligan City ang lahat ng gastusin. Ito ay pambihirang pagkakataon sa naturang okasyon dahil ginamit na bridal car ang tartanilya ng mga ikinasal na nagpakita ng tradisyonal na seremonya. Sinagot ng lokal na pamahalaan ng venue at iba pang mga gastusin, pati na ang singsing bilang simbolo ng pagkakaisa ng magsing-irog. Ayon naman kay Jail Chief Superintendent Felix Berto Hagurin Jr., ang Regional Director ng BGMP 10, na ang naturang mass wedding ay pinakamalaking kasalang bayan na naganap sa Region 10 kung saan nasa 27 mga parisan ang nagpakasal. Kasabay nito ay hindi lamang seremonya kung hindi isang pagpapatunay na napakahalaga ng pamilya bilang matibay na pundasyon ng paglilingkod sa bayan na siya namang patuloy na sinusuportahan ng BGMP. Nagpaabot naman ito ng pasasalamat sa lokal na pamahalaan ng Iligan City. Samantala, ganap ng alas 7.39 ng oras sa ibang mga balita. Ang pagkawala ng brake ang dahilan upang na disgrasya ang isang truck na magdi-deliver sana ng mga relief goods para sa mga bakwit ng bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Naganap ang naturang insidente sa matirik na bahagi ng sitio Sinugpang, Barangay Lapuan. Kargang mga relief goods na nakataglasan ang ihatid sa mga bakwit sa Jose Abad Santos kahapon. Ayon sa report ng PNP Provincial Office ng Davao Occidental. Mabilis na nirespondihan ang mga sugatan ng mga biktima at isinugod sa ospital. Samantala, gagamit naman ng backhoe ang lokal na pamahalaan ng Jose Abad Santos para magsagawa ng clearing operation sa Barangay San Isidro upang maiwasan ang posibleng pagkaroon ng malaking pinsala dahil sa nagbabadyang landslide at flash flood. Ayon na kay Mayor Jason John Joyce, napatungo na ang naturang backhoe para hukayin ang lupa na naging dahilan ng pag-ipon ng tubig dahil sa mga pagulang naranasan nitong nagdaang araw. Matatandaan na naglabas ng babala ang Bureau of Fire Management ng JAS na sinasabing isang ticking bomb ang naturang dam dahil sa napakalaking o dahil sa tubig na naipon na sa naturang lugar na makaapekto sa mga residente ng Barangay Kitayo, Bukid, Palangunan, Nuing at Sugal ng naturang bayan. Gagawin naman ngayong alas na 9 ng umaga ang nationwide simultaneous earthquake drill. Ito'y para ihanda mga mamamayan sa mga posibleng pagganig na mararanasan. Ang naturang National Simultaneous Earthquake Drill o NSED ay gagawin alas 9 ng umaga sa iba't ibang mga lugar sa buong bansa kung saan makikiisa naman ang mga lokal na pamahalaan sa Davao Region maging sa Misamis Occidental at sa probinsya ng Cotabato. Sabay-sabay na magsagawa ng duck cover and hold bilang napakahalagang gawain sa panahon na ng may sakuna. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang naturang earthquake drill ay malaking tulong lalo na nang maranasan ang magnitude 7.8 na lindol sa bahagi ng Mindanao. Sa mga balitang pambansa, itinagi ng Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya na mayroong lumabas na warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban kay Senador Christopher Bongo at dalawa pang mga dating opisyal ng PNP. Ayon sa kalihim, wala pang natatanggap na dokumento mula sa ICC ang mga otoridad laban sa kay Senador Go at Kapulisan. Ang naturang pahayag ay kasunod naman ng pagbubunyag ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte sa kanyang social media account. Mayroong reliable source na may lumabas na warrant of arrest mula sa ICC para kinag-Go. Kinusunod din ni Duterte ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ginagamit ang ICC laban sa kanilang mga kalaban sa politika. Gayon naman ni Rimulya na kanyang kakausapin na si Justice Secretary Frederic Cabida at sinabi nitong wala pa daw silang natatanggap na anumang dokumento. Alas 7.43 na ang oras, samantala. Nagpahayag muli ng pagkadismaya si Senador Dante Marcoleta sa ilang miyembro ng media dahil umano sa hindi paglalathala ng lahat ng kanyang mga pahayag. Matatandaan na naging kontrobersya si Marcoleta noong Hunyo 4 ng taong kasalukuyan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee matapos niyang tawaging bayaran ang ilang mga miyembro ng Senate Media. Kasunod ito ay agad siyang humingi ng paumanhin. Sa parehong araw, nilinaw na hindi niya layuning siraan o maliitin ang buong hanay ng media at inamin siyang dala lamang ng kanyang pagkadismaya ang naturang pahayag. Sa kanyang pagdalo sa sesyon ng Senado kahapon na muling binanggit ni Marcoleta ang kanyang hinanakit laban sa media. Ayon sa senador, ilang beses na siyang sumagot at nagpaliwanag sa mga tanong ng media, ngunit hindi umano ito lumabas sa mga nailathalang balita sa mga pahayagan. Samantala, muling nakita si Marcoleta sa Senado kasama ang ilang mga senador na sina Loren Ligarda, Pia Cayetano Bongo at Amy Marcos sa unang pagdalo o sa naganap naman na special session ay pinatawag ng Malacañang kahapon. Nagalabas ang Department of Justice ng Immigration na Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at apat na may kaugnayan sa pagkasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adile. Sinabi ni DOJ Acting Secretary Frederick Cabida na ang ILBO ay inisyo kahapon laban na kina Baldwin Christopher Kimpo, dating team manager, Rinaldo Jacinto Jr., assistant coach Dean Castanio at assistant coach na si Sandro Soriano. Paliwanag pa ng DOJ na ang ILBO ay para lamang mabantayan ang galaw ng mga naturang individual at hindi naman mapigilan ang paglabas nila sa bansa. Posible lamang na mapigilan ng isang individual na umalis ng bansa kung mayroon ng inilabas na precautionary hold departure order o PHDO sa level ng preliminary investigation malapit nang matapos o hold departure order habang nasa korte na ang kaso.

Ganap na ang alas 7.46 na ang oras sa pinakahuling balitang pambansa. Nagalabas ng panibagong mga aligasyon ng ilang dating bodyguard ni Aquino Bicol Party List Representative Lizal Dico matapos pangalanan ng iba pang mga opisyal ng gobyerno at personalidad sa media na umunoy nakatanggap ng pera mula sa dating mambabatas. Sa isa sa kanilang pahayag, sinabi ng mga ito na naghatid sila ng mali-maletang pera para kay dating House Speaker Martin Romualdez at Senador Erwin Tulfo. Iniugnay din ang pagkakakilanlan ng bagman ni Co. si Commission on Election Chairperson George Garcia. Ang naturang mga paratang ay naunalang itinanggi ng naturang mga opisyal ng pamahalaan. Sa balita naman sa ibayong dagat,

Nagsagawa ng panibagong airstrike ang Israel sa katimugang bahagi ng Lebanon. Nangyari ito sa kabila ng panawagan ni U.S. President Donald Trump na maging mahinahon ng Israel laban sa Lebanon. Ayon sa report, ilang katao din ang nasugatan matapos tamaan ng drone strike ang mga lugar ng Monsori at Asiye. Nagalunsad din ng airstrike ang mga fighter jet ng Israel sa Nabati, Al-Fawqa at sa Kfar Tibnet. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang Israel military tungkol sa mga panibagong pag-atake. Gayunman, sinabi ng Israeli military na 5 sundalo nilang nasugatan matapos umatake ang grupo ng Hezbollah gamit naman ang mga drones. Sinabi din ng Pakistan na nagsilbing tagapamagitan ng Estados Unidos at Iran na kasama rin ang Lebanon sa kasunduang naglalayong wakasan na ang tensyon sa gitnang silangan. Noong Martes, sinabi ni Trump na dapat maging responsable sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pagdating sa sitwasyon sa Lebanon. Sa kanyang pagdalo sa G7 Summit, sinabi ni Trump na matagal nang nakikipaglaban ang Israel sa Hezbollah at marami ng buhay ang naapektuhan dahil sa patuloy na karahasan. Sa kabila ng kasunduan, inunonso noong Linggo sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran, patuloy ding nagsasagawa ng mga pag-atake ang Israel at Hezbollah laban sa isa't isa. Sa balita nga pang ekonomiya,

0: sa balita nga pang ekonomiya, nagpagdesisyonan na pumasok ka ng GCash sa stock market matapos aprobahan ng Board of Directors at ang mga stakeholders ng Mint Incorporated, ang parent company ng GCash, sa paghahain ng mga kinakailangang dokumento para sa posibleng initial public offering o IPO. Sa inilabas na anunsyo, pinahintulutan ng naturang kumpanya ang paghahain ng registration statement sa Securities and Exchange Commission at application para sa listing sa Philippine Stock Exchange bilang bahagi ng paghahanda para sa posibleng public listing ng GCash operator. Kung sakaling may sa katuparan, maaring i-alok sa publiko ang katumbas na 12% ng kabuuang outstanding capital stock ng kumpanya matapos ang IPO. Bubuin ang naturang alok ng primary at secondary shares. Nagsimula ang GCash bilang mobile money transfer service noong 2004 at ngayon ay lumawak sa iba't ibang financial digital financing services katulad ng payments, lending, savings, insurance, investments at iba pang mga online na financial products. Sa kasalukuyan ito ang nangungunang platform ng Mint at isa sa pinakamalaking digital finance ecosystem sa Pilipinas. Ayon kay Mint President at CEO Martin Sazon, ang pag-aproba ng board at mga stakeholders sa naturang desisyon ay mahalagang hakbang sa susunod na yugto ng paglago ng kumpanya. Sinasabi rin ito na naging paglago ng GCash sa nakalipas ng mga taon ay sumasalamin sa patuloy na paglawak ng digital finance at pagdami ng gumagamit ng mobile-based financial services sa bansa. Sa balita sa larangan naman ng sports, tinapos na ng Barangay Ginebra ang tatlong taon na pagkauhaw sa kampiyonato. Ito'y matapos talunin nila ang TNT Trupang 5G sa score na 88-76 sa Game 7 ng kanilang 50th Season Commissioner Cup Finals. Huling nakakuha kasi ng kampiyonato ang Ginebra noong 2022-2023 Commissioner's Cup. Ito ang pang-16 na kampiyonato ng Ginebra kung saan pang-26 naman na titulo ni Coach Tim Con. Nagkamit rin ng record ang Game 7 na ngayong taon dahil sa pumalo sa 24,617 fans ang nanood sa naturang laro. Bumida sa panalo ng Ginebra si Justin Brownlee na nagtala ng 30 points habang tinanghal namang Finals Most Valuable Player si Scotty Thompson na nagtala ng 19 points, 11 rebounds at 8 assists. At sa manyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ng umaga po ng Huwebes, 18 sa buwan po ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Erwin Modhay at Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang Radyo Mo.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM. Buntag na Joy! Buntag na Joy!